0: Good morning! Good morning, Diyos Marhayaw sa Twitch. Good morning, and welcome po sa programang Lingkod Bayan Updates. For 2 weeks, aram ko po na miss nindo ang boses. Ang sa kuyang boses. So, last week, yaon po si Yob. Alaga day po ako. I'm back here sa programang Lingkod Bayan Updates. Welcome po sa gabos ng mga televiewers. Sa gabos ng mga naka-tune in. So, sa inda po ng mga radyo, reliable radio, arog kang radyo me. Sa diba po si Papa? Yes, naka-on. Naka-on na ba si Yob? Ayan, hello Yob. Good morning.
1: Hello. Yan.
0: Ayan. Good morning. So, digdi po sa programang Lingkod Bayan Updates. Kay Riba po ang sa indo mga lingkod bayan. Ang sa indo tabi ng mga servidor. Digdi po sa First District ang Albay. Sa Tabaco City, ini po ang board member. Attorney Sheena Dalag. Riba po si
1: Arnold.
0: Si Counselor Arnold Yobia City. Ayan, happy talaga ang pakiramdam pag nag-exercise. Magian and yeah, energy. May energy. Early morning. So, we fun na walk dyan sa New Road sa San Vicente. So, shout out tabi mga nakasabay duman na nag-exercise po sa Indo. May mga pagkakataon duman ako sa Nitro sa San Carlos.
1: Yes.
0: San Vicente, agihan kang mga buses, hali sa terminal, kang tabako. Duman kami ni walk, jog, run.

0: ako kay Riba Manso sa Kuyang Tugang, si Mama, mga Tugang Kuyob, man na mag-walk. Ayan. Thanks na po kita. Thank you, Sir Loinks. Ayan. So, sige, Tabi. Dagos po ka mo sa programang Linkits. So, sa doon, no, nag-walk jog run. So, sige, magsarabayan kita sa inpo ka mo usually nag-walk. Pwede po ako man magbisita dyan. Ma-explore ang lugar. Tagang maya akong mag-race. Gusto ko po mag-compete. Dahil maya ko talagang karerun ba? Kasi gusto ko naman iyan. For my new chapter in life, it's my 39th year. Yes, I'm already 39. Pero sabi kang mga Chinese, 40 na, dapat 40 or 38. Pero syempre, di mo ma-downgrade to 38. No, so 39, 40, yes. Road to 40 years old. Yan, to 40. Life begins at 40 years old. So, yun. May mga greetings ka? You would like to greet some people?
1: Ayun, si Romnick de Laos. Good morning. Actually, so keen natin to eh. So far, ini po ang piling nainod na mag-comment. Kaya thank you so much po, Romnick. Kay Bing is watching. Kay Rolando Cortez Bedoza Jr. Ang mga active listeners natin to. Good morning po.
0: Ayan. Sa Miami, naka-tune in naman. Ayan.
1: Si Rose Bunaw. Blessed day, Ma'am BM Sheena and Sir City Councilor. Yo, pabati po digi sa Santo Cristo. Purok 5 na always. Tindugol. Salamat po. Thank you. Si Rolando Cortez Budoso Jr. greeted you belated happy birthday. Meron pa tula.
0: Ay, wow.
1: Tula, or I think it's a lyrics yan at akang song. Thank you po.
0: Thank you.
1: Jean Abrera Christian. Good morning po, BM Sheena and Consi Yob Onubia. Yan. Good morning po sa Gabos.
0: Yes. Maski yung may day man talaga nagkukoromen.
1: Oo.
0: Ara mo si Ma'am Jing Seya. Maria Vivian Seya ang satuya pong social worker. Ang PSWDO. Top social worker. Oo. Tay siya ang head kang provincial social Welfare and development, di ba?
1: Welfare and development, yes.
0: And development office, si PSWDO. Yan, sabi niya, permida siyang naka-tune in. Dahil lang ngayon po ako nag-greet BM. Wala ka nga ni ngayon last time, si Councilor Yung sana. Oo.
1: Aram.
0: Ko, tamang, thank you, Ma'am Jing. Tama ko ng God.
1: Magayon mo niya na ang satuyang pag-uurulayan kay Puanda si Ma'am Jing Digde.
0: Yo,
1: aram mo. Update ta.
0: Yes, aram mo yo mag-invite naman talaga kita, key guest. Or but kulang ang sarong oras ano?
1: Kulang.
0: Update so pa sana. Ayusin mo ang unidig din may ano. Kulang ang sarong oras. Yo. Kaya punan muna ang mga updates. Nakulun pong updates si Councilor Yob from his work at the sakto ni Ampalunsod ng Tabaco City.
1: Okay.
0: So, pakinggan na po natin siya and hold on po sa Gabos Tabi ng mga nag-greet dito. Babasahon mo po, Gabos, ng mga greetings nindo. You can also message us at 0995-420-1404. Again, 0995-420-1404 para po sa indong mga greetings, messages. Babasahon mi po iyan later on. And igwa po ako na, of course, birthday special. So, may trivia questions kita. And igwa po, syempreng prizes. Ayan, may prizes po kita. Courtesy or sa hali po sa karahayang buot kang Yicha. Ayan, Yicha. Ang Yicha po located sa General Luna Street, Taihi, Tabaco City. Oo, hara ni Yob sa
1: Cope Hospital.
0: Sa Cope.
1: Or sa dating pahayahayan.
0: Ay, oo, diretsyon mo lang ito. Oo, diretsyo lang yon. So, that's Yicha. So, thank you, Yicha, for sponsoring the prizes later on sa satuyang mga trivia questions. So, abangan po nindo iyan. Meanwhile, nangugunta po ang mga updates kang sa tuya pong very active, energetic, and dynamic board member. Ay! Councilor, member kang sangunian. Pareho po kami member eh.
1: Oo.

0: Member kang
1: Sanggunian Panglungsod.
0: Member man ako kang Sanggunian
1: Palalawigan.
0: Palalawigan. Kaya mostly ang update sa talaga yung mga legislative matters.
1: Yes.
0: So, ayan po ang mga panukala kang sa tuya pong counselor from Tabaco.
1: Yun. So, sa gabus po, maray na agagiraray. Tulong bagay man sana po ang gusto tang i-update ko niyan. Number one, yun po ito supig proposta na ordinansa, anti-bullying ordinance of Tabaco. Okay. Nag-convene na po, nag-meeting na so technical working group na ginibuta. Ang composition po kayo ni kan technical working group, teachers, school heads, this supervisors from schools division office. We have also the president kang Federation of PTA and the CSWDO and someone from GAD and from Mayor's Office. Ini pong TWG ay naatasan na i-finalize itong anti-bullying ordinance na pinproposta. Ang na-realize na po digde sa panukalang ini, iguana po talagang mga national laws, iguana pong mga existing protocol, iguana ng existing rules, lalong-lalo na po ang DepEd, manungod po sa anti-bullying. Ngunyan, ang gusto ta pong gibuhon digde sa ordinansata is pakusugon, as in i-localize, ang implementation digde po sa Tabaco. Kaya ang pigigibo ta pong unyan, ay tamang case management as in referral system. Iyo po ini ang magiging layunin kang ordinansang ini. For example, pag-abot po kaya sa laog kang eskulahan, iguana pong existing protocol ang DepEd. Ano na rin pag sa luwas na incident kang bullying, dumana po malaog itong tamang referral system. Sa embassy dama report, madiretso na ba sa police? Madiretso ba sa barangay? Madiretso ba sa CSWDO? Iyan po nasagot kang meeting na depende po sa kaso. Depende po sa severity. Depende sa seriousness kang bullying case. Kaya iyo po ito ang gustong irepaso kang ini. Muyata po pakusugon, i-localize ang referral system. Sa ngunyan, ang nahihiling ta, ang school head, siya po ang magibok ang incident report. As niyan po incident report niyan, papaagi yun sa school's division office. And after the school's division office, i-refer na po sa nararapat na opisina. Depende po sa severity. So, iyan ang update na po niyan. Magayunin po digi dahil as we refine the ordinance, na-realize na po na ang pag-ibok yung ordinansa dapat po talaga kaipuhan ng systems thinking. Kumbaga, bako ulang po bagasu mga copy-paste kita sa mga iguana ordinansa.
0: Yes.
1: Pero talaga, iisipan mo ano so tamang konteksto base sa sitwasyon kang sa imong syudad. Ibang man kaya po ang sitwasyon kang Tabaco sa Legazpi, may mga common grounds. Pero iba-ibang kultura yan, iba-ibang sitwasyon. Kaya dapat ang ordinansa according to the context of your area. So, iyan po ang na-realize ko as we refine the ordinance. Siring man po sa panduwang update na gusto kong iistoryahon sa Tuya Gabos. Iyan po ini ang case management and referral system for rape cases. So, pagkatapos po kayo ng bullying, iyon naman po ini ang ininexta na naaraman ta po kaya bilang chairperson kang Committee on Peace and Order kang Sangguniang Panglungsod. Base po sa datos, hali sa PNP, as in base sa datos, hali sa CSWDO, rising po or increasing ang cases kang rape, bigdi po sa Tabaco. And not just in Tabaco, but actually in Albay in general. So, bilang nasa Committee kang Peace and Order, ako po talaga personally, na-alarma ako kayo. Nang maka-alarma pa po bigdi mga tugang, dakul po ang porsyento kang incest.
0: Mm-hmm.
1: Incest rape cases. Incest, sabihin kapamilya ang nangre-rape. So, iyan po talaga ang gusto pang tutukan nun yan. Good case.

0: management and referral system. Kasi po, sa ngunyan kaya, medyo fragmented ang intervention. Halimbawa, may case kang rape, libong kung sa'yo ma-report. Kung aagiyon ba sa VAUC, aagiyon ba sa BCPC, paano malaog sa prosecutor, paano malaog sa CSWDO, paano malaog sa PNP. So, igwa na pong mga batas, igwa pong no question about it, igwa pong revised penal code, igwang special law, igwang special penal law on rape. Pero po, kumbaga, ang gusutang pakusugundigde, so intervention. Bako sana, ang pag-file po kaya kay kaso, it's another, is one thing. And it's another thing, yung intervention. Kumbaga, ang na-realize mi nga ni, kang last session po, nagkigwaki-daki privilege hour, we invited personal from PNP, and we invited Ma'am Jen, our CSWDO. Magayon po so sinabi kang sa kuya mga pag-iriba duman sa session, na dipisil na nga ni ang pinag-aagyan kang biktima, dapat dahil naman pa dipisilon ang proseso para po makamit ang hustisya.
1: True.
0: Para po makamit ang intervention. Kasi po, sa process pa sa ng paglalakaw kang kaso, mapagalo na. Kaya po ito sunahiliming rason kung nata nauurong ang kaso. Bukod pa po iyan sa pig-settle na lang, and particularly duman po sa kaso kang incest, pig-settle na lang, kapamilya, baka daan masira ang reputation. Pero grabe po ang damage na pigdubulot kaan sa biktima. Dahil na po yan mahali sa iya. Lalo na po kung ang victim ay minor de edad, hanggang po sa pagdakula kaiyan, hanggang po sa pagurang kaiyan, dahil na iyan mahali na masalimuot na eksperyensya na nangyari sa iya. Kaya po, inipong good case management and referral system. Kumbaga po ang layunin tadigde, mapadali. Burdened na nga sa sitwasyon, dapat po sa process na pagkamit ki intervention as in sa process na pagkamit ki hustisya, dapat mapadali. Yun po yung isupig sasabi baga kang Korte Suprema, swift and efficient attainment of justice. That's what we want to do, mga tugang. So, yan po, bullying, anti-bullying, and yung good case and good case management and referral system for rape. So, yun nga eh. On the other hand, na-realize na din na dapat dahil sa nakitang maging reactive, magayon man sa punto na dapat all the more pakusugon itong prevention measures. Kaya po, hagad ni po ang sa indong ideas. Kung mga nagidahog po ka mo niyan sa Facebook, social media, or sa radyo, open po ang sa mong opisina. Magsurat po ka mo. Baka po may bright idea ka mo as to how we will prevent ining rising rape cases po sa albay, sa tabako. Please, write us. Write us a letter. Pwede man po ka mo mag-message sa muyang Facebook. Baka po may naisip ka mong bright idea. Kisa kita pwede makipag-partner. And ang magayundig, sinabi nga ni Poduman sa session may that this kind of problem, bako ini-work sa nakangsarong opisina, whole of community approach dapat. Kaya we need your voices. For example, ang naisip ko nga ni Digde, sabi ni Gov Noel, very well supported din ni Gov, even si Gov mismo nag-manifest kang mga nakaaging simana, kang nagkagwasindang Children Protection Council, talagang pinost ni Gov. Nagigibuhan niya ining paraan. I-address niya ini. Pinost niya na alarmaman si Gov mismo, si Gov Noel, sa rising rape cases digi sa Albay. Kaya ang sabi niya, nadangog ko kay Gov, pag-uron ni last time, sabi niya, pakusugunta ang mga lalaki na dapat may intervention for men. Na dapat, yun na, bako sana so, I think digdi maabot, malaw BM, so morality.
1: Mm-hmm.
0: So, values, mabalik pa rin dun eh. And dakul kitang partner, dakul kitang partner na pwede kong nahihiling na magiging partner ta digdi. So, iguana po kitang airpat. Nahihiling ko ang airpat, pwede po talagang magiging partner tadigbe para po maturan kitamang values ang sa tuyang mga kalalakihan. Bako sana po kalalakihan, even kababaihan. So, yan po talaga ang kaipuwantang tututukan ta po ini. And third na update po na gusto ko i-share sa Satuyang Mga Paradangog na committee hearing naman po, ang Committee on Education, ngunyan pong si Mana, manungod po duman sa proposal kang DepEd na i-convert ang Tabaco South Central Elementary School na maging integrated school. Ang buot sabihin po kay ni mga tugang, ang South Lalaga Naki High School. So, pig-aadalan tayo nino, magayunan po ining proposal. Number one, this will help Tabaco National High School. Aramta po na grabe po ang learners. Grabe po ang enrollees sa Tabaco National High School. Thousands of students. And bakusa na po Tabaco ang pig-cater kang Tabaco National High School. Pero po buong Premier Distrito kang Albay. So, kung magkaigwana po kay high school ang Tabaco South Central Elementary School, maski pa paano, makakabawas kita duman, makakatabang kita duman sa pag-decongest kang Tabaco National High School. So, that's number one, nakarahayan kayo ng proposal. And number two, syempre, sa mga estudyante na taga duman sa mga barangay na harani sa Tabaco South, more likely, duman sila ma-enroll. So, dahil dyan, so transportation cost, bako na masyado problema. Kasi harani na ang sa indang eskwelahan. So, iyan man po ang ikadua sa magayon na benefit na pwedeng idara kaining conversion kan Tabaco South Central Elementary School na maging integrated school. Pero, gayon pa man, dapat po talagang mapag-adalan ni Maray kung talaga bang ready na ang Tabaco South Central Elementary School na maging integrated school. Kaya po, duman sa committee hearing, pig-requesta po sa school management kang Tabaco South and with the help of the school's division office to come up with a solid feasibility study. Sabi mi nga ni, maski bako na feasibility study, maski nga ni pre-FS, basta ma-determine sa land area, calculated talaga, pira ang land area kang South, pira ang area, land area na itatagama para sa integrate sa high school, para po malinaw. Nadawag tama po duman sa committee hearing na bako man talaga full-blown high school, automatic, pwede mong grade 7 muna. Pwedeng mag-log mo ng grade 7 to grade 8. So, phase by phase. Day man necessarily na buong high school ilaag duman. Kasi nga, depende iyan sa land area, depende iyan sa may available space na paglaag ang ki-building.
1: Sa isla da ilaag?
0: Siguro, it's a separate matter yung isla. No? Kasi iguan naman separate. Pong high school duman.
1: Yeah.
0: Iguan naman pong high school duman. We have Hacienda High School there. We have San Miguel National High School. So, iguan na po yan. Digi po muna kita no, sa ano. Kasi po, ang Tabaco South Central Elementary School, ready na po maging integrated school. But, of course, we need to verify that. We need to validate that. Bakusa na po land area. We also need to study the traffic situation. Aramta po, Bagapadagos, na ang Tabaco South, ngayon po, digi sa Mayziga Avenue.
1: Mm-hmm.
0: So, syempre, kapag nag-log ka dyan na high school, automatic, it will create traffic congestion. So, pig-aadalan na yan. Saro po sa suggestion na ni-raise last time is pwede magkikot off. Pwedeng may certain period of time na duman, gagabos na gate, ma-open. Pero, for this particular time na, period of time, pwedeng sa kasi po, igwa pong backdoor ang Tabaco South. Duman po yan sa may Santo Cristo. Yun po ito ang nahihiling na magiging main entrance kang high school. So, pig-aadalan ta po yan. No? And, syempre, nadangog taman po sa mga pressing concerns ka mga nearby barangays, arog po kang Barangay Divino Rustro, na kapag mauran po da catch base basin ang Divino Rustro, hali po sa Tabaco South, sa tubig. So, we need to check the drainage system. Syempre,

study ang school management consult na po ang next meeting on this time together with po. And dumaan na po kami mga meeting sa Tabaco South, and dumaan naman po gigibo sa ocular visit. They bukasan na kaya dapat i-restoryahan BM eh. Dapat talaga magduman ka sa actual site, hilingon mo sa actual site. So, yan po ang update. Man po pala sa anti-bullying, ang next meeting anti-WG is June 3. And hopefully, ma-refine na po sa ordinansa. So, yung masa na po, dakol pa po kitang mga gigibuhon, dakol pa kitang mga asikasuhon, lalo-lalo na po sa Committee kang Education, Peace and Order, and Energy and Water. Salamat!

0: Ayan, thank you very much, Councilor Yob, for your updates. Wow, dakulon po talagang updates, very important issues and programs na piga-discuss para po sa Tabaco. Of course, ito pong high school sa Tabaco South. No, Tabaco South. Kasubago po na dangugtaman su update niya sa anti-bullying ordinance na bako lang po ini simpleng ipasar o napasar na, no, di ba, Yob? Mm. So ordinansa.
1: Day pa. Day pa. Nasa second reading pa lang.
0: Ah, nasa second reading pa lang.
1: Nasa second reading pa lang.
0: Pero bako lang po simpleng pagpasa ang goal.
1: Oo.
0: Mm-mm. But to operationalize.
1: Yes, actually, BM, bakulo na kayang mga anti-bullying ordinance. Pwede man talaga mag-copy-paste, pero that's not what we want.
0: Madali yun, baga sa
1: madali yun.
0: Yan,
1: may ChatGPT.
0: May artificial intelligence.
1: Yes.
0: Madali yun, i-draft.
1: Madali i-draft.
0: And given your numbers in the sanggunian.
1: Yes.
0: And also the harmony in the sanggunian, madali mapasar. Pero ang challenge talaga sa implementation.
1: Yes.
0: Oo, sa implementation. Yeah. Kaya
1: actually na-realize ko nga bako man talaga implementation ang problema per se. Ang na-realize ko niya, so pakasurat kang ordinansa.
0: Pwede bagang mag-IRR.
1: Pwede, pero halo yun.
0: O direkta.
1: Pero ang muyamik talaga, no more IRR, nasa ordinansa na.
0: Para clear.
1: Para clear.
0: Clear ang word. Arog po palan ka iyan ang beauty kang local government. Tapos sa local government, ara mo ang sitwasyon talaga. Grounded
1: yes.
0: ka. Oo. And harani ka sa gabo sa mga stakeholders. So, pwedeng-pwede po talaga na i-gather ang mga stakeholders dumanun mismo
1: yes.
0: sa mga lugar. Arog kang isla. Aram po nindo kaya. Ang incestuous rape, pinakadakol po iyan na kaso sa isla. Sa isla po iyan. So, magayon po iyan na maimbestigaran ta, Councilor Yob, kung ano ang mga po pwede ta po ng mga interventions.
1: Mm.
0: Kaya open po ang samuyang opisina kasubago
1: right.
0: po sinabi ni Yob, kung may mga idea po kamo, iba po kamo ng mga suggestions, proposals, syempre po kami baga nagle-legislate as your representatives.
1: Yeah.
0: Kami
1: yeah.
0: nagtatrabaho bilang mga representante nindo. Kaya hagad mi po ang sa indong tabang pagdidi. Yes, pwedeng-pwede man po kami na mag-research, pwede po kaming may mga idea man kami, pero magayon po na nagkaigwa kitang konsultasyon talaga.
1: Yes.
0: And you can also reach out to us. So, Yob, muya ko lang po barasahon ang gabus po ng mga nyaraon digding messages.
1: Bago pala yan, BM, na-realize ko nga, duman baga sa consultation, bako sana boses ang pigidang hugta, pero susuporta.
0: Mm.
1: Kasi, alimbawa, maski may ordinansa ka, kung di man ang suportahan, magiging papel na naman iyan. Kaya, as BM, boses ang pigahagad, susuport. Kasi, sinda na mismo ang nagsurat.
0: Yeah.
1: For example, anti-bullying. Kaya po ang support kang mga school heads. Kasi maski may ordinansa ka na, kung di man sinda sa process, baka di man hinda i-implement.
0: Tama.
1: Buy-in ang mulata digyo.
0: Yun. I-secure po talaga ang buy-in. O dapat kumbinsido.
1: Kumbinsido.
0: Kumbinsido, nagtutubod, nagsusuporta
1: yes.
0: ang mga stakeholders.
1: Oo.
0: So, sa lado kang
1: yes.
0: anti-bullying o ini sa edukasyon, syempre, sa schools. No?
1: Yeah.
0: So, schools
1: kasi
0: talaga.
1: Pwede ang mangyari, may ordinansa ka, pero kung warang buy-in ang school, gumawa kaming sa during process. Diba?
0: Yes, that's right. Although, pag sinabing ordinansa, it's a law.
1: Dapat.
0: Oo.
1: Dapat.
0: Law. Oh, dapat. May
1: dapat.
0: Choice.
1: Dapat.
0: Diba? The law
1: dapat.
0: May be harsh, but it's still the law.
1: Dapat.
0: Oo. So, yun. Kaya, pero ang punto lang siguro, Yob, yung hindi lang yung magfa-follow ng daing puso.
1: Yun. So, exactly.
0: Oo. Sold out.
1: Sold out.
0: Sold
1: may
0: out
1: puso.
0: Ang mga tao. Oo. Sold out kasi alam nilang galing sa kanila.
1: Kasi tama ka, ang ordinansa, no choice, you have to follow, it's the law. Pero hindi na yun yung, hindi na tayo doon lang. I-level up natin, they will follow with the heart.
0: We will go beyond that. The,
1: yan.
0: The compliance.
1: Yeah,
0: the
1: yun.
0: The mere compliance. Madumana kita sa talagang nyaunang sa indang full support.
1: Mm-mm.
0: Kasi itong ordinansa, ginibo siya, taking into consideration all.
1: Yes.
0: All concerns, all concerns of the stakeholders. So, di ba na magayon po baga ang legislation, magayon ang proseso kang legislation. Kaya nagpapasalamat po kami sa Indo. Nag 1 year na kita, Yob.
1: 1 year?
0: 1 year since we were elected.
1: Thank you po.
0: We were elected May 12, 2025. And it's May 23 today. Kaya nagpapasalamat po kita na from that time on that you elected us until now, dakol po kitang nagibo together. Dakol po kitang nagibo. And dakol pa po kitang gibuhon. Salamat po sa indong tiwala. At this point, muya ko man iniyob, gibuhon na birthday special. Ayan. So, gusto ko po magpasalamat sa gabustabi ng mga nag-greet sa kuya, sa personal messages, nag-upload, nagpadarang regalo, nag-post, nag-comment, nag-share yung mga post. So, thank you very much for your thoughtfulness. Salamat po sa induman na pag-girumdum sa sakuyang birthday. Kaya po, ngunyan, naal daw sa samuya pong programa ni Counselor Yob, muya ko po na mag-treat man sa Indo. Siyempre, sa Tabang Kang Yicha for contest ba? Pwede po kamo mag-text sa 0995. Hindi, dapat talaga mag-text sa 0995-420-1404. Dipisil po kaya sa comment section. Dipisil na mabasami. Iyan. But before the questions, mayami lang po na batiun po or basahon ang mga greetings nindo. Ayan, sabi po ni... Muya ko po magpasalamat kay Rolando Bodoso Jr. ha, para sa si Imong tula for me as your belated greeting. Sabi po ni Jean Abrera Christian, good morning. Claudeline Buenaflor, greetings from Buenaflor family of Malolos, Malinao. Eden Biron, good morning po Attorney BM Sheena and Wad Yob on Rubia.
1: Yan.
0: Sabi po ni Julius Bungalos, good morning po Ma'am Sheena and Sir Yob. Pa-shoutout po gabos sa taga Ginubat, Purok 5, kay Mama Elsie, tapos sa gabos na taga San Isidro, Iraya Malilipot, lalo na sa Monte Alegre family, kay Tita Evelyn, kay Baby Sky, kay Ate Jana, lalo na sa padabaon ko na si Levi Monte Alegre. Richelda Benalia, marhay na aga. Good morning po sa indo mga honorables. Ayan, ininasasayang hapot about Aleko.
1: Okay. Actually, nagkagawa na po kitang consultation with Aleko. And saro po talaga sa mga sinabi ninda is something to do with the infrastructure facilities. Kaya po na po talaga din ma-rehabilitate ang mga electrical lines, mga transformers. So, kaipuhan po iyan na national government intervention. Ang kaya pong gibuhon, of course, kang sanggunian is to ask questions, to investigate.
0: To investigate, to follow through.
1: To follow through.
0: To follow up, to continue to, mag-persist ba?
1: Mag-persist.
0: Mag-persist sa pag...
1: Yeah. Oo.
0: And hold them accountable kung kaibuhan.
1: Yeah. On the other hand, ang pinagsabi man kang Aleko is yung mga arrears. May mga existing arrears
0: kung
1: pa ang
0: iba
1: mga
0: po,
1: ibang consumers.
0: Oo, iyan po, nabayaran naman.
1: Pero syempre, sinabi mi man duman, deman ko dapat pagpadipisilan, so gustong magkaigwa kinyo connection.

0: So, bago ka kaya magkagawa new connection, dapat settle the arrears. Pero ang nangyayari kaya, actual, nindakul ako naladangog na, halimbawa, si Juan, nakapangaran kay Juan, pero kamag-anak ni Juan si Pedro, natitrace kang Aleko na si Juan may arrear pa. Though si Pedro, di siya pwede maka-avail na new con.
1: Dahil duman.
0: Dahil kamag-anak niya si Juan.
1: Pwede ba yun?
0: Parang ganun yung mga naririnig natin. And keep ito ang gusto taman i-verify with Aleko.
1: Okay. Oo. And open po, syempre, kamo sa araw kayo ng mga Orolay.
0: Yes.
1: Oo, with the Aleko. So, thank you, Alipin, sa gigilid for your suggestion. And thank you for bringing it up sa Satuya Pong programa. Cogs Canyon, good morning, BM and Councillor Arnold Yob. Advance, happy fiesta. Brother June Bonito, Ate May Binito, Cam Barangay Sagurong. Richard Bitago, good morning po. Shout out man sa Bitago family. Digi sa puro kuno binitayan, malilipot. Salamat sa inyong mga DJ. Ayan, baka mga talaga DJ. Mga, ano ba ang tawag sa atin yun? Tayo ay mga lingkod bayan. Na nagbibigay ng updates. At balita din sa dito sa programa, sa pamamagitan ng programa dito sa One Radio. Romel Maglasang Mirabel, good morning. Maricho, good morning po sa inyong duwad. Neri Albalate, good morning. And belated happy birthday, Romel Mirabel. Ayan, susabi niya kasubago. Marco Maligaya, good morning, Consi and BM. Adele Basmayor, good morning, BM Sheena and Wadyob. Erlinda Bolaños, good morning, Dicen Rodel. Francis, hain ka Francis, may outing ka palan. Angeli Cidro, good morning po. Pwede po paulit ng number 0995-420-1404. 0995-420-1404. Congratulations sa gabos sa mga Buset Passers.
0: Well, congratulations.
1: From Project DOST Rise Up Reviewer of San Antonio. Ayan. Scholar ng bayan na ako. Wow. Ayan. Anthony Mus. Richelda Binalia. Okay. Happy birthday po, Ma'am Sheena. So, speaking of my birthday, muya ko po na maghapot. No, Yob, magkikipang
0: trivia question.
1: So, baka may mga maisip ka man na mga questions. O, sige, po na ni Councilor Yob, ang hapot.
0: Okay.
1: Ang simbag tabi, aron kayo niyang mechanics. Taha, mga tugang, ang mechanics. So, kasimbagan nindo, iti-text, bako tabi, comment. Ma-text tabi. 0995-420-1404. Para po, mas madali ni man na matrack. Ta, pag comment po kaya, nalilibong kita dahil data aram su internet connection. Minsan, bako man reliable.
0: Mm-hmm.
1: So, data matauanan, kita mang recognition, suna inot.
0: Okay.
1: Ayun po. So, pag abot po sa text, mahiling ta talaga kung sisang inot na nagpadara, na-receive me. Iyo tabi. Kaya diba ang sa indong name, complete name, and sa indong pong address.
0: Mm-hmm.
1: Iyo po. Okay.
0: Okay. First question. Kasuod ma, nag-post po kita na video sa kuyang Facebook, sa Consiob on Rubia Facebook. It went viral.
1: Mm-hmm.
0: Di ko man tig-expect. As of now, iguan na po siyang 518 reacts, 5 comments, 59 shares, and 27,800 na views.
1: Wow.
0: So, ini pong video na pinost ko, ini po so pagduman ni board member Sheena sa White House na nagkaigwa po siya kichansa na makapaghapot kay President Obama. Ayan. Aberda, kung talagang nasubaybay na ni Kansatuya ang mga active listeners, doon po question. Okay. First question, itao po nindo sa muya, anong taon po ini naganap? Kapag naman po ni BMC na sa White House, tapos nagkigwa po siya ki oportunidad na makapaghapot kay President Obama.
1: Okay, na anong
0: first
1: taon
0: question,
1: po?
0: Anong taon? Pasilin man lang. Anong taon? Anong taon nito? Is in Pandua? Itao po nindo, ano suhina po ni BMC na kay President Obama? Oh, game. Ulitong ko. Number one, anong taon Ito nangyari so pag dumaan ni BMC na sa White House, as in nakapag-apot kay President Obama, as in panduwa, ano suhapot ni President Obama? Maski ba ko exact words? Basta susot, yaon, ano suhapot ni BMC na kay President Obama? Game!
1: Yes! Ayan! Please text me at 09-95-420-1404. Yobs, inano mo na yun eh? Shinare mo ining, ano ta?
0: Ining live?
1: Ah, live.
0: I-share ko na now.
1: Share mo na daw. I-share ta daw. Ayan. Okay.
0: Again, taon, nangyari ito sa pagduman sa White House na hinapot si President Obama and ano po suhapot ni BMC na kay President Obama. Madali man lang po yan.
1: Yes! Uy, meron na.
0: May nakakuha na? Very good. Okay. Nice.
1: Congrats. Wow, ang galing. Ang galing naman ang nakakuha. Talagang naka-tune in siya.
0: Talaga.
1: Nakasubaybay siya. Ay, nahiling ngayon. So, sa right. Imo man ako. Okay. Talaga. Okay. So, ang nakakuha po na kasimbagan, iyo si Julian Buenaflor.
0: Oh,
1: Julian Buenaflor of Malolos, Malinaw.
0: Congrats!
1: Ang sa iya pong simbag, 2015, tama?
0: Mm-hmm, yes.
1: And naghapot po ako manood sa advice to young leaders.
0: Yon.
1: Advice to young leaders. So, congratulations.
0: Congrats!
1: Congratulations sa iyang GCash.
0: GCash.
1: Or pwedeng GCash or gift check.
0: Gift check from Yicha.
1: From Yicha. Ayan. Yay! Worth 200 pesos.
0: Yun.
1: 200 pesos.
0: Meron ka pong 200 pesos.
1: Another gift check worth 200 pesos. Yun. Mm-hmm. Sige. Baka meron ka pang tanong. Mahirap yung mga tanong ni Yob, no? Okay, sige.
0: Okay.
1: Well, okay, go.
0: I think this is so easy. Anong year ipinanganak? okay. Anong year ipinanganak si BMC na? Game!
1: Anong year? Okay.
0: Siyempre ang bulan, obvious, right?
1: Uh-huh. Anong year?
0: Anong year?
1: Oo. Anong year ipinanganak si BM Sheena on Rubia? Yan. Anong year? Uy, guys, grabe, masubtract lang kayo. Sinabi ko na kanina.
0: Binadali na yan. Binadali na.
1: Sinabi ko kanina kung anong, ano na edad ko. O, diba? So, pa-message sa 0995-420-1404. Anong taon, tabi ako, inaki. So, isend po nindo ang sa indong name, syempre. And of course, no, send your name and address. Wag lang ano. Wag lang
0: date. Answer.
1: Wag lang answer. Okay? My answer is, sabi niya, nice. Okay, eto na. Ang nakakuha po talaga. Okay, sabay-sabay na silang nagme-message. Pero yung pinakauna, a matter of 1 minute yob.
0: Wow.
1: Difference of 1 minute lang. So, syempre, sunainot.
0: Sunainot, syempre.
1: Sunainot.
0: Sunainot.
1: Ang nakakuha tabi na tamang kasimbagan, si Aileen.
0: Oh.
1: From Yabnig, Malinaw.
0: Oh, mga matibay ang tag-Malinaw. Congratulations.
1: Ay, nakatunin sila sa 1 minute.
0: Tunin ng Malinaw. Thank you so much, Malinaw. Shout out.
1: 1987.
0: Yun.
1: Tama, 1987.
0: Oh, yan yung
1: 39 na akong ngayon. 1987 constitution man, ano?
0: Mm.
1: Oo, 1987. Yan.
0: Yan.
1: So, paano ang pag-claim ka iyan? Tatawanan po, may kamong instruction kang pag-claim ka iyan na sa tuyang prize.
0: Yan.
1: Okay. Sige, another, Yob. It's 8:45. Meron pa.
0: Oh, another. Taon giraray. Taon. Tanganing madali.
1: Okay, pag-irom dumunta, sinda kang, ano po, kang number 0995

0: 0904-0104 with your name, address. Mm-hmm. 0995-420-1404.
1: Okay, taon. Anong taon nakapasa sa bar exam si BM Sheena? Game! Mm. Oh, madali yan. Ilo yung tatanong ko nakasubaybay. At ito yung mga active listeners, no? Anong taon nakapasa sa bar exam si BM Sheena? First take yan, mga tuga. First take. First take po yan. So,
0: kasi baka madalang It took a while. Uy, Sheena. Oo, talagang hindi din kasi ako agad nag-take. Dahil hindi pa ako nakaka-graduate.
1: Yun. First take po, ha? First take. First and last take. Yan. So, nakapasa raman po tulos. Ano po itong taon na nakapasar si BM Sheena sa bar exam?
0: Yes. It alam man talaga sa kuyang pag-eskwela kasi may love-hate relationship kami kang law school. Oo. So, habo ko naman talagang mag-law. Pero, napirit dahil nadaog ako noong 2019. Nadaog ako kay 2019.
1: May clue na ka po. May clue na ka po.
0: Oo, nadaog ako 2019. So, nagbalik ako sa law school. Naabutan pa ako ng pandemic. 2020. So, nag-transfer po ako after pandemic na.
1: Another clue.
0: Tama. So, nag-take akong bar after pandemic na talaga. Oo. So, anong taon ako nag-take na bar exams and nakapasa?
1: Nakapasa.
0: Oo. Same kaya yan. Same yan na taon.
1: Oo. So, batch, no? Oo. Like,
0: and, kasi yung iba, ang itook how many months? 6 months? Tama ba? Ilang months ba?
1: So iba bago
0: na araman sa result. Kaya kung nag-take ka ngayang munya na taon, 2025, maaraman mo pa, ay last year ngayon, maaraman mo 2026. So 2026 ka. Parang may, ano. Pero pag unitabi, nakapasar, sabi ni the 20.
1: Okay, oh, minaka ko ah.
0: Nung ka daw. Ayan! Nakuha ni Ma'am Eden Biron.
1: Wow.
0: Tama, San Ramon. Taga San Ramon si Ma'am. Mm-hmm. That's 2023.
1: Yun. Congratulations, Ma'am Eden.
0: I took the bar examinations in 2023. Mm-hmm. September 2023. And nakapasar ako na araman sa resulta December 2023. Grabe yun ba, no?
1: Oh.
0: A matter of how many? September,
1: yun ito
0: October,
1: so ano eh, no?
0: December, 3 months?
1: Yun ito so great.
0: Less than 3 months.
1: Oo.
0: Less than 3 months. And nag-oath December 22. Ay, December, naaraman December 5. Nag-oath December 22.
1: Mm. Ito po sumakaskas na.
0: So, that's Hernando Bar.
1: Yan, Hernando
0: si
1: Bar.
0: Justice Hernando. Justice. Ang Samuyang Bar Chairperson kay ito. So, thank you, ma'am. And nanalo po kayo ng gift check from Yicha. Okay, Yob. Ano pa, Tabi? Sige, another gift check from Yicha or Gcash. Okay. Kasuarin.
1: Okay.
0: Or ano na lang. Ano?
1: Ano? So,
0: ano
1: what?
0: Ang kurso ko sa University of the Philippines.
1: Yan.
0: Ano ang course ko sa University of the Philippines?
1: Undergrad.
0: Diliman. Ang sa kuyang undergrad na course or bachelor's degree from the University of the Philippines Diliman. Nagraduar ako 2008. Centennial graduate po ang sa indong lingkod kang University of the Philippines. The University of the Philippines was established in 1908 ako. Uy, mag-text, dapat text, hindi comment.
1: Oh, text po. Ika
0: talaga,
1: text po,
0: Ma'am
1: Loving
0: yan. Text 0995-420-1404.

0: Okay, ano tabi ang course ni board member Attorney Rubia sa UP Diliman? Kang ako bachelor, or itong bachelor's degree ko. Ayan, ano po ang sa kuyang core? Sige po, message lang kamo sa 0995-420-04.
1: Nag-comment ni Neil. I-text mo Neil.

0: Oo nga, mag-text kayo.
1: Text po, mechanics.
0: Text. Okay, sige, Yob. Ano pa? Question, one more question. 8:51. Okay, sige po. Ayan, meron na po tayong nakakuha ng tamang kasagutan. Si Ma'am Lavinia Daculio. Ang saka ang kanyang sagot ay political science. Yes. Palsay po ang aking undergrad or pre-law. Political science from UP.
1: Yan.
0: Ito na nga lang mas madali. Ilan ang kapatid ni board member Sheena? Kapatid. Ilan ang kapatid ni board member Sheena Onrubia? Ilan ang kapatid ko? Tricky question to. Ilan ang kapatid ni board member Sheena Onrubia? Okay, ilan? Kasi panganay po ako sa magkakapatid, no? Ang aming mga magulang ay si Arnold Onrubia, ang dating kapitan ng Tayhi at dating councilor ng Tabaco City. Mm-hmm. And of course, my mother, Maria Pot Onrubia, siya ay teacher and now working at our district hospital. Okay. So, ilan po ang kapatid ko? Sige nga. With your name, ha? And address. Sige. Wow, talaga naman. With your name and address. Okay.
1: May nakakuha na?
0: Meron ang nakakuha. Pero, syempre, kulang. May kulang. Pero pwede na yun. Technical naman eh. Nakakuha si Ate MJ. Ate MJ. Two sisters and two brothers.
1: Yun.
0: Oo, pero actually, Ate MJ, three brothers. Hindi, two sisters talaga and two brothers. Yung isang brother kasi namin, si Aslan. Si Aslan Onrubia ay Golden Retriever. And we consider Aslan as our brother. Pero two brothers and two sisters. So, I have my sister, si Ye. Yan yung pangalawa. And then si yung atlo. Another sister, si Charmaine. And another brother, si Moy. Ayan. And then another brother, si Aslan.
1: Nag-text si Neil. Neil, may nainot na ugarin.
0: Oo. So, better luck next time.
1: Next time na lang, Neil.
0: Kasasan mo ang pag-text. Tegwa pa kita, Yob. 8:53 pa lang. Pwede pa.
1: Pwede pa. 6 minutes. Ay, 7. 6 minutes.
0: Ayan.
1: Meron ako. Kung talagang nagsubaybay, ano sa ito yung mga active listeners, no? Siyempre, dapat arampunin din eh. Itaupunin doon sa kuya, ang complete name kang husband ni BM, Sheena.
0: Complete name! Oh,
1: yun, diba?
0: Asawa, yes. So, De La Cruz na po talaga ako.
1: Clue na yun, diba? O, clue, so, surname, given na. Give us the complete name.
0: Complete name. With your name, complete name, and your address. Yan. Please message us para aram din namin na nakikinig kayo. may maling sinend, pero hindi yan yung asawa ko. Kayo talaga. Hindi yan yung asawa ko. Ayan. Pwede kung, ayan, meron na tayong nakuha.
1: May nanalo na.
0: Nanalo na po si, sino mang nanalo? Ayan, ang dami na sabay-sabay. Sige po, message lang kayo sa 0995-420-1404. 0995-420-1404. Di aram ni Neil.

0: Gina Francis.
1: Yan.
0: Okay, meron ang nakakuha. Uy, isulat mo yung name mo. Okay. Wala yung name niya. Ah, si ano? Aish. Kevin Martin de la Cruz. Tama.
1: Yun. Kevin Congratulations.
0: Martin. Kevin Martin. Uy, hindi Francis de la Cruz kayo talaga. May mga nag-message Francis. It's Kevin Martin de la Cruz. Ayan. Okay. Last question na lang yun. Yung ano si Sir Buen para po
1: last sa question, last program. Question.
0: Okay. Last question.
1: Okay.
0: Ano po ang trabaho ko aside from being a board member? Ano tabi ang trabaho ko? Mandaliyon man lang iyan. Ano po ang profession ni board member Sheena? Ano ang profession ko? Uy, kayo talaga. Ang bilis-bilis niyan. Sir, 995-420-1404. With your name. With your name. Ayan. Mary Ann Borcelis. I'm a lawyer by profession. So, congratulations to all the winners. Ayan, we will send you instructions on how to claim your gift check from Yicha. So, thank you very much, Yicha, for sponsoring our trivia question round. Sa programang Lingkod Bayan Updates, it's 8:57 in the morning. Ito po ang sa inyong programang Lingkod Bayan Updates from 8 a.m. to 9 a.m. Digi po sa One Radio 91.3 FM. Kairiba po ang sa inyong mga Lingkod Bayan, ang mga servidor. Digi po sa Premier Distrito sa Probinsya ng Albay, Board Member Attorney Sheena on Rubia de la Cruz. Kairiba po si
1: Councilor Arnold Yob on Rubia
0: ang Tabaco City. Good morning, everyone! Happy Saturday! Thank you!
1: Thank you, mga tugang! Yun!

0: Philippine Standard Time, 14 minutos na makalipas po ang alas 9. Diyos maray na aga sa saindugan po mga katindugan. Welcome, digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang Kumusta Malilipot. Sarong programang tuyong pinagdisenyo kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa pangenot ni Mayor Sinon Binyas Volante. Kumusta Malilipot. Pagnayagan mga programa, proyekto, asin aktibidades kan lokal na gobyerno para sa kamauta na progreso. Kaya magpartisipar, sumabay, makiaram. Kumusta Malilipot. Alas 9, sundo, alas 10 din pagkaaga, kadaal daw na Sabado, digdi sana sa 91.3, News FM, tindugo na!
1: Good morning, good morning!
0: Sa pangaran ni Loings, yaon man, ang sa tuyang floor manager. Sa pangaran po, tindugo boss, na panagos nagtitiwala, digdi sa 91.3, News FM, tindugo na! Sa 18 barangays kan malilipot kung dyan sa pamitisan kan Bulkan Mayon sa barangay Kalbayog San Roque San Jose and host city kan host barangay kan tent city sa mga taga barangay Binitayan mga taga San Francisco Santa Teresa, Barangay 1, 2, 3, 4, 5. Mga taga Santa Cruz, Kanaway, San Isidro Iraya, San Isidro Ilawod. Sa mga taga Barangay Salvacion, San Antonio Sulong, San Antonio Santicon.
1: Good morning.
0: Kumusta, kumusta, kumusta ang sa tuyang mga katindugon dyan sa munisipyo, sa mga miyembros kan sangguni ang bayan, sa mga department heads, sa mga mahigos na job order employees, lalo na si mga nakadistino dyan sa solid waste management, mga street sweepers, inkargado sa paglinig, mga katindugon sa kapalibutan, lalong-lalo na sa sentro kanbanwaan, sa mga katindugon niya itong nyaon dyan sa Mawasa, sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sa Public Safety Office. Maraming good morning kay Sir Silis Magallanes. Si mga katindugon niya to dyan sa Rural Health Unit, sa Municipal Engineering Office, sa Planning and Development Office. Ano tabi, manong Engineer Andy Bilan. Siyempre, kumusta man ang yaon dyan sa Budget Office kan Munisipyo. Kumusta man ang yaon dyan sa Assessor's Office. Asin siyempre, so sa tuyang finance, dyan sa Treasurer's Office. Ano tabi sir, congratulations sa indo. Kumusta ngayon buwan ang kamugtakan kan panahon? Mga katindugon, padagos na daing kamugtaki po. Nyata ngayon buwan, no? Padagos mga katindugon na mainit ang kapalibutan na talagang kaipuan maglikay ang lambang saro sa satunya na i-record kasud ma digdi po sa nagkatulong lugares sa probinsya kanalang albay ang Halangkaw na heat index 42.2 o 42 degrees Celsius dyan po sa Legazpi City albay na nasa danger category. Mantanga nasa 40 degrees Celsius sa BIA daraga, 39 degrees Celsius dyan po sa may partikan Bio Ginubatan na parehas po nasa extreme caution category. Bawas-bawasan ang pagparatalab. Pero kung tubig yan, suy-suy ang pagtalab.
1: Good morning.
0: Sa mga katindugod niya ito, nayaon dyan sa merkado publiko. Kumusta ang mga opisyalis kan barangay? Mga barangay tanod. Mga miyembros kan barangay health workers. Kumusta ang mga opisyalis kan barangay San Jose na nag-iipos-ipos na naman mga katindugod ta? Ha? Ma-repair na naman kan mainline kan water system ta nyata man daw an iba habo kan maray na supply gusto suda eh kaya pigpapararatakan mga katindugon pig didistruso an linya kan tubig na iyo ang rason ko nyata ta ha ang ibang purok dahil po ning supply uto na naman sa kagawad mapasakat o masakat dyan sa bulod mga katindugon daradara si mga equipment na gagamiton tangani na sugpunon supigratakan kan mga lapakan dyan po sa satuyang kapalibutan may magayon na supply kita ning tubig may source na magayon kundi ang iba mga katindugon dahil na nga ni nakakatabang nakakapirwisyo pa hilingana na pirang aldaw na kitang daing tubig dyan sa San Jose kan magrikurida naman so in charge si kagawad dahil kubaya na tutuum ang pangaran ni kagawad apin baya mga katindugon di anong nangyari ngayon buwin o kan magrikurida mga katindugon ang team dyan sa San Jose na in charge po sa water system mala ano ang na-discovery rinataka na naman mga katindugon sa linya kaya ano ngayon ang pahit ang pahit mga katindugon uto mabalusin na na mapakaray ngunya na aldaw bit-bit mga katindugon ang mga equipment bit-bit ang sa indang mga binakal na gamit o kompleto na ang barangay San Jose tangani na kung igwakuta na ki mga diit na puro problema madali lang masimbagan ito bagang ko na haloy na ang koneksyon kan tubig siyempre nagraraot man iyan okay lang po ito kundi ang mamundo sa tuya taan rason kan pagpundo kan supply kan tubig niya to dyan mga katindugon sa barangay San Jose bako po sa natural na pagkadistroso dahil ang ta maidad na ang gamit kundi dahilan mga katindugon sa pagratakan mga sumbikalan. So grupo ni kagawad Crispin Evangelista uto na naman mga katindugon masakat na naman dyan sa bulod. Buro baktot sumagabat na equipment tangani na dugtungon i-repair itong rinatakan nindo. May kinabansa na ano ha? Mga araw kaya na tawo ko ta na mga katindugon ang pigkikikilata na din. Hindi na nga ni nakakatabang nanratak pa mga katindugon niya ba? Ya pa, pirang aldaw ng daing tubig ang San Jose National High School. O igwaman dyan na ano na ba ya ang gusto niya to sa satuyang komunidad? Ang gusto niya to sarong lugar na ang mga nag-i-star daing kamugtaki. Pero day ka mo pa kasiguro day ka mo mag inom-inom dyan kibilog na machismis ka mo sa mga barkada nindo na nakagimo ka mo kikadimalasan para sa iba tatibaan kun maiswide ka mo. Kinabanan wa di na nga ni nakatabang ng ratak pa. Itut man yung tip, sabi ni Paitumi, mga katindugon. So sana ang mga arog kayan maisumbong niya to sa mga otoridad na dapat papanimbagon po niya to. Dahil pwede na ang gobyerno nagpaparagastos kirinibong pirak sa minilyonis na pirak tangani na mapakaray ang fasilidad igwaman kinagkapera ng mga sumbikalan, mga katindugo na sungayan. Dapat isumbong po iyan tangani na papanimbagon po niya to. Dahil pwede na kadabis-kadabis na lang matukad ang grupo ni Kagawad Ebanghelista dyan sa Bulod, bit-bit ang magabat na ikipahi, tangani na ariglag ron ang rinatakan mga katindugong kansumbikalan. Dahil pwede ang araw kayan sa komunidad na ang mayuriyang mga residentes nagmamawot nin maray na serbisyo sa gobyerno. Nagmamawot na dapat tranquilo ang lambang sa rosa sa tuya. And kung mapupwede nga ni mga katindugon, hiras po kita kan sa tuyang kontribusyon sa paagi nin pag-ibon nin mga bagay na maprotehir asa sa tuyang mga fasilidad na pig-disponer, pig-hinguwang gastusan kan mga lokal na gobyerno. Iyo po, taduro difícil kung arog kayan, tandaan po niya to. Ang rason kung niya nagtatrayumpo ang mga sumbikalan dahilan sa kadakol na habok makiaram. Diit man sana po ang mga tarantado sa palibot, diit man sana po ang mga Euro demons digdi sa palibot, mas dakol po ang maray, mas dakol ang tultol. Ang problema sa mga tultol, habo makiaram. Kaya dapat sa Indo kinawan kaya Buido, ano ang programa mo, Buen? Kig-kig, kumusta malilipot? Kumusta malilipot?

0: Wida, apo dan kuda dawat satu yang alkalde, mga katindu gunta, ah, tibaan mo ubusan sarong oras digdi magparapang, ah, magparapang kig-kig kita digdi sa kumusta malilipot. Pero pigihiling ko na konsiderado man na ini na ah, public service pag pagirumdum sa lambang sarot sa satuya, na igwapo kita ng responsibilidad. Ah, bako na puro sa nakita sa gobyerno, maasa, tangani na ang mga facilities maging sustenido ang pagtaunin tultul na serbisyo. O kapag ka ang facility ya, o nasa satuya, dinisponer na ka na gobyerno, ah, protihiran man po niya to, uutrohan po niya to. Kon abo niya tong magtabang, dahil naman kita mamirwisyo. Yo!
1: Pasang pa ito! Buro ka!
0: Maapod ako kay Mayor, ta aramon ta kon ano ang sa iyang naging aktibidad sa nakalihis na simana, and napagaraman niya to na nag-attender ini ka na training workshop unong mga katindugon sa Republic Act 12009, ini po ang bagong procurement law kan Pilipinas. Aramon niya to kung igwa na lamang ki development manungod duman sa presyuhan kan mga kuyan hardware materials na pwedeng maging sinyal tangani na magpuo na po ang trabaho duman sa mga proyektong pinunduhan para sa General Appropriations Act Fiscal Year 2026. And siring man, iba pang mga informasyon lalong-lalo na digdi sa triumpo giraray kan sa tuyang mga katindugo na kunyan paghinguwa na magpadagos na mahiling ang suporta kan mga negosyante para po sa maray na koleksyon tangani na magkaigwanin pundo ang mga social services na nasa priority kan lokal na gobyerno. Maapod po kita kay Mayor Sinon. 28 minutos na makalipas po ang alas 9. Yan na po ang satunyang mahigos na alkalde, si Mayor Sinon Binyas Volante. Mayor, good morning!
2: Sa inyo dyan, maray na aga sa tuya dyan sa istasyon, as in sa tuyang mga kahimanwa.
0: Maray
2: na aga sa Santo Tomas.
0: Opo, so nabaritaan niya to na nag-attender po kamo tabi Mayor kana training workshop manungod sa Republic Act 12009 o ang bagong procurement law po niya to. Ano ang significance kayan sa imo bilang chief executive tabi Mayor?
2: Inutunta mo na, so sa tuyang naginibuhan kang ano kang Lunes ko ta po.
0: Mm-hmm.
2: Bali i-release na so sa tuyang track sa ano yan sa probinsya.
0: Mm-hmm.
2: Alagad nagdumang kami. Arami naman na garo talagang dai pamansa mo ikatao.
0: Aha.
2: Excuse. Ta itong sa kuyang authority sa SB, dai pa akong dara.
0: Mm-hmm.
2: Nagtugon ako bago ako naghali, nagduman ako sa seminar, nag-gibo naman ako ki-request sa sanggunian na magibuhan na kita ki authority to receive the donation.
0: So,
2: bali, nag-apod ako sa mga kagawad, nag-ibuhan na da. Kaya possible baka Lunes, ma-release na sa tuya, yan na track, and bago ako nagduman sa sakong seminar.
0: Mm-hmm.
2: Yung seminar na sa kuyang inatindiran, kaipuhan ini.
0: Mm-hmm.
2: Kaipuhan ini lalo na sa kuya na parte as head of procurement entities, ako baga ang ma-approve kan mga ano diyan, mga transaction.
0: Ika ang hope.
2: May kinasabutan ko man ini.
0: Mm-hmm.
2: Kaya inatindiran ko ini, kaya riba ko digdi si accountant, so mga yaon sabak, kaya riba may basta ano kami, 11 kaming yaon na

0: nag-attender.
1: Mm-hmm.
0: And dako lang bagay ini. Maski nga ni mga nasa national agency iraon digdi. Sa totoo lang, sa kadakulan ming nag-attend, duwa lang kami na local government na iraon digdi. Sa Runahali, sa Labo, Camarines Norte, and Malilipot lang. So iba mga national agency nag-attender ta. Sinda na yung manakakaano.
1: Dapat
0: sinda nakakahiro.
1: Dapat pala nakaaraman kami, tanagatindir man kuta na kami, mayor.
0: Kaypuhan talaga.
1: Mm-hmm.
0: And sagkod barangay target ninda na mapasabot sa procurement.
1: Iyo
0: po. Maagutang kining ano yan. Republic Act
1: 12009. Mm-hmm. So
0: ini ang dakulang bagay na dapat maintindihan ta.
1: Dapat
0: and
1: pala
0: ano?
1: Na
0: ano?
1: Mhm.
0: Dumang ko na hiling itong so dati kang inot.
1: So 9184.
0: Nagkupa kita unit cost kung anong mga activity kitrabaho.
1: Mm-hmm.
0: Nagkupa kita unit cost sa DPWH. At present ko niyan na kinagluwa sa DPWH na unit cost.
1: So ngunyan, anong gigibuhon?
0: Pagpasihan. Ngunyan, ang sa indang pag-recommend, ining market scoping.
1: Okay. Anong gusto sabihon?
0: Bago ka ma-estimate, magkakaigwa ka kay
1: canvassing
0: successive canvas.
1: Uh-huh.
0: Magkakambas ka sa mga sa hardware.
1: Mm-hmm.
0: Minimum kay
1: tulo.
0: Mm-hmm. Tulong hardware pataas. Then magkukuha ka duman. Then mag-averaging ka. Mag-average ka.
1: See. Uh-huh.
0: Yun ang ano, yun ang ano yan. Piga ano na digde. Takol na mga nabago and may ano man sa ano an 9184.
1: Mhm.
0: Aso sa ano yan, so dati may mga yaon mang giraray, then may mga parte na ano yan, nabago.
1: Uh-huh.
0: And so mas lalong nadagdagan sa ngunyan.
1: So
0: yan
1: sa
0: ang samuya na ano digde.
1: Sa tunyang paghiling paborable iyan kasi dati ang threshold na pwedeng gastusun lang mga 50,000 ngunyan yata mga 200,000 na okay lang. Dahil indakol na problema pwede kang nganing mag over the counter kan mga produktong gusto
0: yan
1: mo.
0: Ang, ano? So mga direct procurement, mga siring ka, and then so threshold talaga hinalangkaw.
1: Hinalangkawan. Sa Indo yata, milyones ano? Sa Indo milyones, tabi mayor.
0: Hello.
1: Sa Indo milyones yata ang threshold, itong limit.
0: Ang bali nagtaraas yung mga ano yan, na so ano niya, medyo tinaasan. Para siguro mamadali ta ang services.
1: Mm-hmm.
0: Aram ta naman na ang ano ta, pag kita maulang sa procurement,
1: mm-hmm,
0: dakulaon na bagay ang daita may matataong servisyo sa sabi mm-hmm ng mga constituentes.
1: Dakul ang naaapektuhan. So nagtatrabaho, asin so servisyo. Mm-hmm.
0: Si servisyo, inot services.
1: Uh-huh.
0: Pandua, kung ang kwarta kan gobyerno na ita mapaluwas,
1: mm-hmm,
0: paano sa mga nagtatrabaho na alimbawa
1: naglalaom,
0: sa mga na naglalaom,
1: uh-huh,
0: naglalaom sa national kwarta.
1: Mm-hmm.
0: And pandua, dakul na mga sektor ang maapektaran,
1: uh-huh,
0: sa mga nagninirigusyo.
1: Mm-hmm.
0: Dakul ang nagtataram na siring kaining daing mga trabaho sa gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Daing sindaki maray na dalagan kang negosyo.
1: Oh.
0: Daing sindang mga binta, daing ano.
1: Mm-hmm.
0: Daing sinda na babakalan, daing kini bulyom na siring kan tigagamit kan mga project ang gobyerno na darakula talaga ang bulyom.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kung halimbawa kang inot nagtutugdok yung mga building, kunyan sa privado, mga payag-payag, siyempre dito yun man sanaan magagamit.
1: Magagamit.
0: Dahil sindaki income, dahil binta.
1: Mm. So sa sa kaso nindo tabi, Mayor, gustong sabihon, paglaog kan 2026, sa good ngunya na Mayo na, dahil pa naman po kita naka-implement ni na proyekto?
0: Dahil po kita naka-ano, puun pa kang last

0: year, mga siguro mga
1: last quarter. Mga,
0: ano yan? Parang after election dahil eh.
1: Sagot
0: mo niyan.
1: So talagang
0: nahalawig na ang ano ta.
1: So talagang dakulang problema. Ano ha? And lalong-lalo na sa kaso nindo sa tuya baga na kaipuhan itong mga basic services na priority niya to, talagang matawan ng kuyan action tulos ma-implement tabi alkalde.
0: Iyan ko ta ang dapat, kaya siguro nahiling naman ini ang national government ang siring galing sitwasyon na talagang di kita nakakahiro.
1: Mm-hmm.
0: Kasi actually ang DPWH ata nainot na sinda, nag-ano na sinda kay ni, nag-gibo na sinda kay ni na market is coping na ini. Kaya siguro nakapakaray na sinda kan sa indang mga POW or mga estimates ninda. Possible sabi by next month baka mag-start naman sinda, makapuo naman sinda pag bidding.
1: Kasi kabangaan na kantaon tabi alkalde, and ito nga ning promesa na dapat may mga bagong school buildings na matapos before the opening of school year 2026-2027, gari harayo sa katotohanan na ma-realizar tabi yor.
0: Difícil tamaan sa timeline na
1: Pero sa
0: masakitan kita.
1: Pero diyan sa indong pig-attendera na training, pagbubukas na iyan na sa mga maabot na mga aldaw, magpupuga-puga po kita kan procurement and then implementation kan mga panginot na proyekto.
0: Ayan ang kaipuhan ta, lalo na sa local government. And pigaano kami eh, pigbabantayan man kami kang COA, kan samuya na utilization. Ano ba ang utilization na sinino sa siring kain eh? Magkakaigwa kami na hababaon sa utilization may. Dahil hindi kami maka-procure dahil duman sa problema sa procurement.
1: I see. Pero dakulang bagay na naka-attender po kita dyan, and may mga speakers na nagpaliwanag kung ano ang mga pwedeng girubuhon ngapit na mga aldaw tangani na magduro-diretso na ang satuyang kamautan na enot. Kapag ka may patrabaho ang lokal na gobyerno, may empleyo. Panduwa, nare-realizar tabi, Mayor, itong kamautan kan publiko para duman sa proyekto nindang pig-identifikar na prioridad. And syempre, sa mga negosyante, makikinabang man sa implementasyon kan mga proyekto.
0: Iyan ang epekto na sana mapakaraitan na din mamatean na kasi sa tuyang mga kaimanwa. Ito, sir, buwena talagang kaipuhan dahi kita maka ano sa mga services na mga pig paplano ta na services ta sa satuyang mga kaimanwa na dahi man ito madelay na kung pwede kong kinakaipuhan na talagang maano ta na matao ta na ang mga servisyo sa tuyang kaimanwa.
1: Sa presente tabi alkalde, gurano po ang share niya to sa national tax allocation NTA?
0: Sasakuyang estimate mga 208 ata.
1: 208 million.
0: 8 or 210 mga estimate, rough estimate
1: Plus ining Rika itinaos sa Indo bilang top performing municipality sa local income, 129.63, more than 300 million man ang pondo kan local na gobyerno.
0: Siguro dahil po man garo iyang kaya na magmana kitang may award.
1: Okay na yun.
0: Kumbaga sa may award sa nakita, maugmana kita. Maugmana na kita dagdagan. Ayan ang ano. Pero man sa nabagas yung maugmana kitang tinugaan.

0: natugaan lamang ano. Ang problema ka yan, pahiton. So nagtuga, parang yan ka mo tinugaan. Gusto pa ng ganin doon na mangyari si tuga.
1: May award na ka mga yakamo. Dagdagan pa.
0: Dagdagan pa. Pero ining araw ka ini, tabi mayor, ining mga recognition bilang ngaya saro sa mga high performing municipality pagabot naman sa koleksyon para sa local income sa inta ini pwedeng i-charge sisay ang mga pag-iriban niya to na instrumento tangani na maging araw kaidan sa tuyang koleksyon
1: enot si ano yan sa treasurero, sa treasurer's office.
0: Aha, kay Sir Bonete.
1: Mo yung sabi ho, naging ano sinda duman sa sendang collection kan activities din da kan mga dapat magbayad.
0: Naging yan, efisyente.
1: Yan ang ano saro sa mga ano ta. Pasalamatan diyan si treasurero. Kasi nasa iyang mga pag-iriba. And dakulpa na ano yan. Sa saropang kuya na masi ako na kuya na lalakaw-lakaw naniningil ako kambuis.
0: Nagpapagirumdom.
1: Sabi ni Kanso ano sa ano ni sobrino dahil nga ya kaming tawan kang kwintana kambuisan ni Bal.
0: Bus Bal, good morning tabi. So bubuisan mo.
1: So buisan dahil pa na nakwinta.
0: Ah, dahil pa nakwinta.
1: Yan dyan sa kuyang pamangking yan si Karen. Kwintahan mo na Karen. May nagpakwinta na.
0: Karen. Sigurado si Karen ka ha, bako ka si Gina. Si Bus nakwinta na kat sa iyang babayad. So
1: ano kaya
0: maski puro pa no dakulang bagay tabi yor na sa ibong na tika po pero an sa tuyang mga kasangga an sa tuyang mga negosyante yaon man giraray an sa indang pigpapahiling na commitment na magtabang man sa lokal na gobyerno sa paagi kan pagbayad kan buwis tabi
1: iyan ang ano yan Magandang pangani kita napapakaraisa sa to yung ano yan. So tax ano yan data pa na upgrade pero alangkaw na kita. Ano kung medyo ma-or upgrade taman. Yung mga certification diyan igwepermahan ko 20 pesos.
0: An sa kasal diyan sa Imugurano sang gatos o by figurano. Gurano sa kasal.
1: Ano yan? Ang ano yan, garo 50.
0: 50 ang kasan?
1: Oo. Kaya maski magpa-or otro ka, warang problema.
0: Mapasiring na naman nga ako dyan, tama ipakasal naman ako sa iyo. 50 pesos pala, na yun pa anong pangyari? So, kayo po ano talaga mag-upgrade man ang sa tuyang tax ayun, ordinance na, siguro?
1: Namamatian ko naman sa kaukawan ko ang kapipirma kang ano, talaga.
0: Mga merit certificate?
1: Pag-ipigmati ko naman. Tamburo 20 kada. Kada pirma kan mga certification, mga ano, 20 peso.
0: 20 peso.
1: Talagang minakulog ang kaukawan ko.
0: Gariso!
1: Siguro kung tumaas taas, manggarba ka daiman.
0: Ano ang tax ordinance nindo? Anong taon pa yan? Panahon pa ni dating Mayor Caldino yan?
1: 1992.
0: Ata. 1992. Ay, talagang kuya naman, ano?
1: Ang 1992, pagkagirakan hapon garo yan.
0: 1992? Ay, kaman! 1892 ito. Ay, kinaman. Anyway, mga katindugon, mga hiling po niya to na sa ibong kayan na hababa na tarifa pagabot naman sa buwis diyan sa malilipot pero nasa 129.63 million ang koleksyon niya to base din sa datos na ipinagbaluhas ka na Bureau of Local Finance ano to Bureau of Local Government Finance uyug-uyugon mo mga katindugon
1: ang saro sa nakapag-

0: nakula kayan ang ano taaramtang padagos ang nakakapadakula kayan.
1: Mm-hmm.
0: Si ano an?
1: So college na?
0: Ano si community
1: sana
0: college?
1: Oo. Uh-huh.
0: Yan ang nakakapadakula kayan.
1: Mm-hmm.
0: And lalo na daangon niyan, sabi ni
1: attorney,
0: may nakinot na taon.
1: Uh-huh.
0: Nagay na release. Parang na-release kang ano yan, 2025.
1: Oh.
0: Kaya ngayon, duminakula ngayon sa collection kayaan sa taon na yan.
1: Yan pala.
0: Yan ang sayang justification kayaan.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang ano kang community college. Kaya kung isipon talagang community college lang ang nakakapaano ka sa tuya.
1: Mm-hmm.
0: Kung nata kita nakakakagyan sa
1: mga turutap na yun.
0: Sa number 5 na yan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil sa community college.
1: So kaipuhan magkaigwa kita ng alternatiba. Lalong-lalo na na-limited na sana ang pigtatao sa tuya ka na Commission on Higher Education na slot para sa mga incoming grade first year students. So, ang masunod ka yan? Ang masunod ka yan? Uyan na tubig? Ang sa tuyang mawasa? Ang ma... kuyang matukod ka yan?
0: Ayaw.
1: Okay.
0: Kami nga ni, kang time na nag-hururon kami sa ano iyan, sa TED.
1: Mm-hmm.
0: In-explain ko naman sa TED na sabi ko, sa totoo lang, kami naging first class kami dahil sa tigtataonin doon sa muyang kwarta para sa mga aki.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, kaya siguro nagsusustainer ako na dahil pag dahil mahalian ni sa tuyang sa tuyang community college.
1: Mm-hmm.
0: Ta kung mahaliin eh, siguro, baka sa mga
1: fourth
0: class kita, puruton gayon, fourth class gayon.
1: Dahil naman magbalik sa third class.
0: Arayunan sa tuyang distance. Kaya siguro, nag-explicar ko lang ini sa chat.
1: Uh-huh.
0: Once na talagang nahali.
1: Yung subsidy.
0: Nahali ini sa tuya na anong ini, na grant na ini sa local government kang mga sa eskwela tang ini.
1: Mm-hmm.
0: Siguro nag-isip man sinda na first time in history gayon naigwa kay munisipyo yung pabalik sa class.
1: Imbis na first class mabalik naman sa ikinaban.
0: Paus-os.
1: Uh-huh.
0: Ang mangyari magiging paus-os sa tuyang ano. Kaya siguro nag-ano man sinda. Mm. Ngayon, maus-us ngayon, class ka ina eh.
1: Pero baan lamang makuyan, makonsiderar kan Ted, dahil lang ta performer ang San Jose Community College, may tulong top notcher kasabay sa top 10, tapos ang eskwelahan mismo kasabay sa top 10, kan mga performing colleges in university sa bilog na Pilipinas, bako sa naman sa Albay, bako sa naman sa Bicol. Di ba tambi, Mayor?
0: Yaon ang pigano me, pigurunan me na nakonsiring ka ine, yaon dyan sa endo sa SGCC Dakulao na salamat sa endo, congratulations pala sa endo.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na dyan ki attorney.
1: Mm-hmm.
0: Sa administrator taas in sa mga pag-iriba dyan na nagpapagal kung paano kita magkaigwa ki mga top notchers.
1: Mm-hmm.
0: Dakulao na salamat sa endo and congratulations sa endo. Dakulao na bagay ang pigigibunin do para mamidbid ang satuyang banwaan.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang ipaabot ko sa indo na talagang grabe man ang sa indong paghinguha na magkaigwa kay mga maray na produkto sa satuyang community college. Kaya yaon digdi pagdi-discuss may kung ano ang contribution na igigibunin do sa banwaan. Inot-inot sa mga ake na talagang na ano na ka mo na yaon talaga ang dedikasyon nindo kung paano nindo imorolde ang sa tuyang mga kaakian pandua na kulaw ng contribution nindo sa banwaan dahil kang income na naglalaog sa tuyang banwaan. Kaya dakulao na salamat, congratulations sa side ko, boss.
1: Kaya ang sabi ni Pai Tumi, ang galing-galing nyo, ha? Congratulations tabi. So, tabi, Yor, bago kita magpaaram, kung igwa ka pa pong gustong ipaabot sa satuyang mga paraan tabay sa mga taga Malilipot. Please go ahead po, tabi.
0: Susa tuya dyan, lalo na susa tuya dyan sa evacuation. Pigingo kami pa na nagkunta kami sa Alekaw, nakakabit na sindakan so transformer. Makabit na kita sa kada harong na igwa pa kami ki mga pigahanap na materyales na pang kaadyan para hali daw duman sa transformer pasiring sa metro, then padalaga na dyan sa Indo. Ito pang mga damit duman ang samuyang pig purchase na siguro dapat makaano na kami makaagmina ngani na sa mga nakabunot na dyan kang mga units. Magpaka okupar naman kaya iyan ang ano me, iyan ang pigingo kami. Kaya sa Indo ko boss, iyan ang pinasabi ko na pagtarabang tabangan tayo eh. Sa pagtarabang tabang ta sa tuyang banwaan, halawig yan sa tuyang maaabutan, halawig yan sa tuyang development. Kaya sa Indo maray na aga asin Diyos mabalos. Good
1: morning, good morning. Mga katidugon, si Mayor Sinon Binyas Bunante para po sa saro na naman na makabuluhan na inkwentro. Ngunyan na aldaw na Sabado 23, kanbulan na Mayo 2026. Antes man po ako magpaaram, i-acknowledge ko muna ang sa tuyo mga live viewers kay Richilda Binalya, Rizal de Estrella, kay Kuya Bal Clavicillas Daculio, Shirley Sabilla Biler, sa family Daculio Consulta Tuason Kanpanal TV, salamat, kay Rose Bunaw, sa tuyo mga paraantabay, kay Cherry Carburha, asin kay Jerome, kay Kupang, maray na pagkaaga, kumusta Malilipot ang Pamaypay Festival Sudma, kumusta man ang Alingahot Festival, dahil ko na nariparo kung pa anong oras nagbalik so kuryente ka subanggi. Igwa akong sanit na so electric fan baga, so chargeable, nangaturog na ako ka ito, dahil kung nasabutan kung anong oras. 7:41 in the evening, nagpalsok so kuryente. Maaga ho na siguro nagbalik, ano? Ano na, we? Sabi ka mga aki. Kay Jenny Abrera Christian, kay Aliping Sagigilid. Pa-shoutout sa Barangay Santa Cruz, Advance Happy Fiesta. Sa Saindo, Wad Teresita, Balingbing Bilches, saka kay Wad Marites Bunaobra Vibal. Baga masiramdaan dinugan sa kanilagang urig. Iwan lamang kun ma ma kuyan man kita mapa latabanan sa tuyang ngudoy niya. Kay Irlinda Bolaños, kay Romnick Binaos Barbero TV, kay Rose Bonao, maray na good morning. Gusto pa ano ka ni Basir, sa inda sa namay tubig de labot sa ibang tao, marasa pang mga tao. Pwerte yun ng mga ralatubunan, no? Kay PJ nang Ranya, good luck sa Malilipot Boys and Women Volleyball Team na makawat ngunyan sa SCL Memorial Cup Semifinals. Go, go, go! Kay Madam Jennifer Candano Idol, kumusta man ang sa imong kita sa meta? Kay Manong Dana Bitara, kumusta tabi ang sa imong pahit? Kay Tirso, Manong Tirso, kumusta? Pahit. Ayan ba, Ana? Kay Nilia Buates, Manong Nog, asin kay Manong Arnella Asweta, kay Husla Unon, ang simbagkan in GCP dyan, day man kitrip off, pag brown out, kaya mapailaw muna aliko bago magpa brown malibungon na kita dig, di pagabot sa supply kang kuryente, ane? Ayan ba, Ana? Maray sa Indo.
2: Lato ba na yan?
1: Sa pangaran mga katindugo ni Loeng, siyang unman ang sa tuyang pag-iriba, si floor manager kay Manong June Sapiter na biyong nagdudupa-dupa As in, sa ito po, kamos, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po, si Bueno.
3: Are you looking for a school that builds a strong for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BSBA, BSOA, BEED, BSED, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
4: Something uplifting, somewhere convenient, somewhere with an awe-inspiring view. Soak up the beauty of Bicol in the newest deluxe accommodation in Tabaco City, the Blue Hotel, situated in proximity to the central business district of Tabaco City and giving you the uplifting views and beyond the sky and the sea. The Blue Hotel is set to become your venue of preference for leisure and business. Looking for a table for two, whether for a date night or an all-important business meeting, you can't go wrong picking a spot to meet at Bene, Italian Cafe, Boulangerie, and Patisserie, located at the third floor of the Blue Hotel. Taking inspiration from the Italians' passions for life's pleasure, Bene offers a dining experience that will be an absolute feast for your senses. Looking for a place to relax and recharge? The Blue Hotel has six different room categories valued as low as 5,150 pesos per night, each with its own unique feature, whether it be a private dating pool, a great view, quick access to the main pool, a mini kitchen, or its own easy access garage, all mindfully configured to suit varying needs and preferences. Looking for a place to house your celebrations? Safira Grand Hall is embraced by luxurious touches that are meant to tickle your senses. In this function hall, you can turn your milestones into memories, whether it's for your family, friends, or colleagues. Now, what else are you looking for? The Blue Hotel has it all. For bookings, rates, and other information, you can reach us through via messenger www.facebook.com/theBlueHotel. Phone numbers 0985-110-8592, 052-820-4954. Email us at reservations@bluehotelalbay.com.
5: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
8: Siyempre naman.
7: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
9: Wow, gustong-gusto ko yan.
7: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
10: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
9: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
7: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
10: Healthy na?
9: Pampaligaya pa.
7: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
10: Basta may black,
9: may bala.
7: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
11: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
12: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
13: Heads up! Sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up,
8: up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
14: Marahay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
8: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facad Hotel. Facad by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facad also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
14: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasa sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
15: Uy, pre, si Rudy ito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, eh tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
16: Anak, parang ang hina mo this past few days. Okay ka lang ba?
17: Okay lang po, ma. Pagod lang siguro.
18: Minsan, akala natin simpleng pagod lang, pero baka may mas deeper na dahilan. Kaya huwag magdula pagdating sa health. Sa Health Quarters Medical Laboratory, you can be sure with accurate, fast, and reliable lab results.
16: Buti na lang nagpa-check tayo. At least kampante na ako.
17: Oo nga po, ma. Mas okay lang sigurado.
18: At Health Quarters Tobacco, you may avail the following: all kinds of laboratory services, drug testing, X-ray, ultrasound, and PhilHealth Yakap services, providing fast, accurate, and reliable care for you and your family. Visit Health Quarters at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. For inquiries, call or text us at 0906880028 or message us on our Facebook page, Health Quarters Lab. Huwag maghintay magkasakit. Magpa-test na today.
19: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW-295-LB-0313-2024-R ay nakahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer female, 25 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras-Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated.
20: Mga kabataan, magkaisa at mag-antabay na sa programang Bayan at Kabataan. Bayan at Kabataan, ang programang para sa Indo. Kaya titila ka mo, Bayan at Kabataan. Madadango kada Sabado, alas 10 ng pagkaaga. Hosted by Derek Joe Ortega. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM.

Magandang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Araw na naman po ng Sabado, 10 to 11 in the morning. Ito po yung lingkod, si Direk Joe Ortiga po ang lib ng isang oras dito po sa ating programang Bayan at Kabataan. Sa mga suki po natin, antabay lamang po at huwag pong po ang talapihitan ng inyong mga radyo dahil marami po tayong mga bisita at mga sorpresa po dito sa Bayan at Kabataan. Bayan at Kabataan is brought to you by Kapitan Ben Kasim at ang Barangay San Antonio Council ng Tabaco City po bilang isa sa mga major sponsors po natin. Kung kayo po ay kaping-kapila at talagang gusto nyo po ng very aromatic coffee ay pasyalan lamang po ang kapihan sa natad. Matatagpuan po yan sa The Purok 2, San Ramon, Tabaco City. At kung kayo naman po ay may problema sa mga insurances ng inyong mga motorsiklo, sasakyan, o kaya kailangan nyo po ng assistance po para sa LTO transactions, ay puntahan lamang po ang Laar ni Burak Insurance po na matatagpuan po dyan sa Pawa, Tabaco City. Dyan po sa may Grand Terminal po yan, ha? Hanapin lamang po ang magandang si Miss Laar ni Burak po. At pwede nyo po siyang i-text sa cellphone number na 0910-828-5857 at siya po ay maglilingkod sa inyo. Kung kayo naman po ay nasa Tabaco City, wala ko kayong maparkingan, ikot ko kayo ng ikot. Aba, hanapin lamang po ang Jose Marie Parking Space na matatagpuan po sa AA versus Street po, Tabaco City. Salamat din po kay Congresswoman na Christine Lagman bilang sponsor po dito sa ating Bayan at Kabataan at sa Penpen de Sarapen, The New Generation TV Show. Pagaling ko kayo, Sir Jose, may isa po ditong ali na nagsasabing namimiss ka na daw niya. Pagkaya naman po ay nasa Albay at gusto niyo pong kumain po ng napakasarap na fried chicken, delicious and juicy. Sabi po ay, sabi daw po ito ang pinakamasarap at pinakamurang manok dito sa Albay. Punta lamang po ang manok ni Usang, sarili po ito ng aming station manager po, ano? At sa ating technical side naman po ay nandiyan po si Sir Luzon na nakaantabay sa ating programang Bayan at Kabataan. Sa aking pong aanakin sa kasal, ang sekretarya po ng istansya, si Romalyn po. Siya po ang sekretary po ng Barangay Council. Siya po ay malapit ng ikasal, ha? At isa ho tayo sa napiling maging ninong ni Romalyn. At ganoon, nakikinig din po sa atin si Kapitana Susan Nabor ng Estancia Malinaw, Albay po. Ang sekretary po ng Barangay Labnig na si Sir Mark Pabia. Palagi po tayong pinapamerenda pag tayo po sa kanilang barangay po, ano? Ang isa po sa mga talent po ng Penpen de Sarapen na si Miss Alisa Buban ay siya pong naging kinatawa ng probinsya po ng Albay sa 69th Annual National Council po ng Boy Scout of the Philippines po na ginagawa po ngayon sa lungsod ng Cebu po ito, ha? Okay, tungkol sa bayan, ano ho ba nangyayari sa Aliko po? Ano? Aba, kahapon po, isa pong oras daw po ang brownout. Pagkatapos po ng tatlong oras na nagbalik po ang kuryente, nawala na naman ang kuryente. Paano po aasinso ang mga negosyante po dito sa Albay kung ganyan po ang serbisyo nyo? Kung hindi na ho kaya, ibinta na lang po sa Meralco, ha? Si Kap Ben Kasin ay namumugto ang mga mata dahil sa puyat, ha?
Kasama pala ni Ben, ni Cap Ben po ang kanyang ingat yaman na punong-punong pera ang bag ngayon. Si Teresa Linda Mamasag po. Good morning, ma'am. At tutulungan ho namin kayo paglabas, pagbitbit mo ng bag nyo. At sa May 28 po ay kapistahan po dyan sa Barangay San Vicente. At happy piyesta po kay Kap Johannes Borromeo po ano. Diyan po sa Tanawan City po meron tayong one of our best friends po, si Ma'am Jolly Ibana na nakikinig po ngayon. Siya po ay nasa Calamba City ngayon sa isang business meeting daw. Kay Mama El po ng Qatar, kay Ma'am Cristita Asis po ng London ay happy viewing po. Kay Papa Bus po ng Pawa Tabaco City po at kasama po si si Maring Pau. Happy listening po and viewing po sa inyo. Meron pong gaganapin na isang dance contest po sa 1st District of Albay po ito. Nagagawin po dyan sa Balay sa Udan. Title po ng ano ng dance contest ay New Dutch Entertainment New Dutch Entertainment Dance Contest po. Nagagawin po ito sa Balay sa Udan simula po sa June 28 po ito. Alas 4 hanggang alas ng gabi. Ano po ang mga kategorya? Mga pambata po ito. May kids category po, ages 7 to 12, male and female po ang members. At least po 5 pong member po ng isang grupo. Sa mga teenagers naman po ang edad ay 13 to 20. Sa mga adults na katulad namin ni Cap Ben ay 21 above po ah. Sumali po hanggang 15 members po ng isang dance group. Ang registration fee po ay 1,500. Doon po sa magiging grand champion po, ang cash prize is 15,000 po ang matatanggap. Sa second placer po ay 10,000. At ang third placer po ay 5,000. May trophy po ito at certificate po galing kay Attorney Yam Balayo po, ano? At siyempre po sa opisina ng ating butihing alkali po na si Mayor Ray Bragaes po. Kung interesado po kayo, pwede po kayong tumawag o mag-text sa aking cellphone number. Ano bang cellphone?

0: number na direct. 0975-999-5531. O kaya po, pumasyal po kayo sa marketing department po ng Balay sa Udan. Abangan po ang pagbabalik sa himpapawid ng bagong Dutch Entertainment na TV show po, ah. Ang kailangan po dito ay 12 to 21 male and female po. Artistahin kagaya po ni Mary Ann. Marunong pong kumanta, marunong pong umarte at marunong sumayaw. Ito po ang nagpasimula po ng mga baguhan sa television dati under nung dati pong delete, Kuya Germs. Ibabalik po ito, ha. Anytime po ay naghahanda na po ang bagong Dutch Entertainment TV show po. Okay, at ating kakapanayin po ngayon ang isang magiting pong kapitan ng Barangay San Antonio po na walang iba po kundi si Cap Ben Asim. Kasim po, regarding po sa kanya, maasim pa to si Kapitan eh. Di ba, Cap? Maasim pa. Sabi nga ni Trace, marami doon humahanga sa amin dalawa ni Cap. Okay, Cap Ben, ano ho ba ang mga activities po? Malapit na magpiesta sa inyo, ano po?
1: Yung ano po, sir, kaya inot po. Good morning po.
0: Good morning.
1: Sa mga paradangog po ni Direk Joe.
0: Mm-hmm.
1: As in, sa kuya po, mga pag-iriba sa council, Diyos maray na aga po.
0: Okay.
1: At samuya po kaya, Direk, muna ko mapong ipaabot sa samuya mga kabarangay, ang samuya pong activity para po sa manungod po kan samuya pong Ugkod Festival, barangay piyesta po sa samuyang barangay.
0: Mm-hmm.
1: Tangani pong marama po ninda kung ano po mga mag-arabot ng mga aktibidad sa samuyang barangay. Kaya salamat po sa pagkatong ininat. Tinawag po grading doki pagkakataon na may paabot po sa sakuyang mga barangay na sa tuya pong activity sa satuya pong barangay. Inot po igwa po kita Kiber Plaza na mapon po sa 6, 7 hanggang 8. And then 9 naman po ng June 9 igwa po kita ki Barangay Night na kung sain po tatawan ta po kipag pag-recognize ang satuya pong duwa pong nag-retired na CDW na kung sain nagsabi po kay haluyon po sa satuyang barangay. Kaya tataban po ti senda kay paggirumdom o pag pag-recognize kay senda pong tao pong serbisyo sa satuyang barangay. Ni ini nga pong duwami pong ano direct ini po si Ma'am Shoni Brizuela at saka si Mrs. Salve Buban. Senda po so haluyon na po nagserbi sa muya nang po retired na po senda. Kaya tatawa mi po sinta kay pagkilala o pag-recognize sa samuya pong duwa pong daycare center worker.
0: Okay, Cap. Ilang taon ba silang nag-servisyo
1: po? So, saro po, si Ma'am Shoni po nag-serve po iniki 46 years sa samuya pong barangay. Ini po si Ma'am Salve Buban nag-serve po ini sir kay 28 years sa samuya pong barangay bilang daycare worker po sinta sa samuya pong barangay, sir.
0: So, dyan na po sila nagkaroon ng, sabi natin, nagkaedad
1: po,
0: sa pagsiservisyo sa barangay. Okay, this will be on June 9.
1: June 9 po. Tapos, June 10 naman po, sir, iba po kami keep SK Night, na kung saan po magkakigwa pong SK kaya pag-recognizer po kang gabos po ng mga newly board passer sa mga barangay. As in, magkakigwa mo po sinda kikaugmahan sa sinda pong mga pag-iribang mga SK sa muya pong barangay. Ang SK po ang makapot po kang activity ini. As in, igwa po sinda kay mga activity pa pong maabot, maitataw po gayon, ini pong June 10. Sa June 10 po ang sinda pong SK night. Na kung saan nga ni po, agigibuan po ang pag-recognize kang mga newly board passer po sa samuyang barangay.
0: Okay. Itong SK chairman mo, Cap, ay sarok man sa mga nakapasa.
1: Yes, sir.
0: Ano pong course niya po?
1: Teacher po siya, let passer po siya ngunyan na anong to stress ngunyan na April at ade? Ngunyan pong April, ngunyan pong May naglawas sa enda pong
0: si Rizal, ng board exam.
1: Pero ang recognize me po sir from 2025 to present.
0: Okay, congratulations po sa mga taga-barangay San Antonio pong mga residente po na pumasa po sa mga board exam. Aside from being a teacher, may nabasa pa ito
1: ako. Igwa po kami sa engineer. May engineer po kami, diba pong engineer sa Muya. Tapos kang last year may igwa po kaming bar passer po.
0: Okay, congratulations.
1: Si Atty. Jane Cometa.
0: Okay. Okay, Cap. So, ang kapistahan sa inyo, ano ba ang pinaka-exact na date?
1: 13 po siya, sir. Bali, 12-13. Ano naman po, sir? On June 11, igwa po kami, sir, kaya pig-apod po na paboxing po sa barangay.
0: Ah, may paboxing pa?
1: May paboxing po kami June 11. Saro po yan sa mga highlights kansamuya pong activity sa barangay.
0: Sino po ang pwedeng sumali sa paboxing na yan? Mga taga-barangay San Antonio lang po?
1: Actually po, dawag tagsin po halib as long as na makipag-coordinate lang po kay Sir Lipat, at siya po ang bali po ang ano po nagkakapot po kay yan.
0: Mm-hmm.
1: Saya po makikipag-coordinate ang may pong mag-intra. Si Sir Lipat po, saro po siyang trainer po kang Kupi College.
0: Okay. So, dama po, taga saan siya, basta qualified, pwede pong sumali sa paboxing. Ano pong edad ang mga kailangan po dyan? Ilang taon po ang paboxing niyo?
1: Hindi ko lang masyado, sir, pero dapat nasa tamang edad na, sir, difícil.
0: Delikado po yan pag mga
1: dapat bata. Siguro mga 18 kayo. Hindi ko lang nakuha, sir, so eksaktong edad kung ano po ang qualified na pwede mag-entrang edad. Kaya, sumasun po pag ano ko girari di sir, bakit by next week girari ako ta. Araman ko po girari sir, yan po ang activity mi po sa June 11 po.
0: Okay, aside from the activity po sa piyesta, sa darating na piyesta, may mga bago ba kayong ordinance ang ginawa ho para sa barangay San Antonio po?
1: Actually po, may ano po kaming ngunyan, igwa po kaming ngunyan kay ano manong nagpini po sa taxation, igwa po kay babago mi po ngayon sa samaya pang taxation. Dahil nga ni po kay Puhan, madagdagan po ang income kang barangay. Tasaro po yan sa magiging paagi. Tangani pong sa mga kay Puhan po kang barangay, na may balik may man po sa servisyo. Kaya madagdag po kami ngayon kay mga pig-apod pong mga taxes sa samuyang barangay na pigtataomi po sa, na pig-implement may po sa barangay.
0: So, meron pong mga bagong additional taxes po o dati na po yan?
1: Actually, may mga dati po, sir. Araw po kaya kainikan sa muyang medyo haloy na po kayo sa samuyang barangay ordinance manong po sa taxation.
0: Dahil po na-implement?
1: Na-implement po siya, sir. Pero haloy na po siya na-implement na dapat baguhin may po giraray.
0: So, may amendments po?
1: Ma-amend po kami. Okay, amendment po kang samuyang kasamuyang ordinance. Kaya, so, baka siguro po by end of June, baka po sa third reading.
0: Iyo. Kasi may mga ordinances po sa barangay, kahit sa bayan, na obsolete na po.
1: Yes po, sir.
0: Na sabi nga panahon ni Mahuma, na kailangan pong baguhin o kaya lagdagan po.
1: Iyo po.
0: Depende sa pangangailangan po ng barangay.
1: Yes, po.
0: Sabi nga po, yung daw binabayad na buwis ng tao, ng mga tao sa barangay, ibabalik po yan ni Kapitan Ben po in terms of services naman po yan.
1: Po.
0: Okay, sige Kap, ano pa pong gusto po natin gusto?
1: Sir, pa po sir, sa Muya may pong paabot po sa Muya pong mga kabarangay na magagigwa po kami kay Independence Day Parade on June 12.
0: June 12.
1: In celebration of Independence Day po ito.
0: Ano po ito nangyayari na ito before o ngayon lang po ng panahon?
1: Actually, sir, every year, kukunduktami po ang pero ngayon po, sir, medyo iba. Dahil pigimbitaran mi po sa Upland Barangay.
0: Ah, yung mga taga-Upland.
1: Nang taga-Upland Barangay pong mga kapitanis as in mga pag-iriba kang council na kisumaro sa Muya sa Sagigigibon mi pong Independence Day pa rin ganyan. First time po na mag-igwa po kay ang bilog na plan magkakasararo para po sa Independence Day pa rin po sa June 12.
0: Okay. Ito ba, Kap, ay ginagawa na dati po ng konseho ng San Antonio kahit hindi pa

0: Masabay mo po sa Muya, sugabos po ng mga yaon po dyan sa simbahan na may may patimpalak po sa Damanungod po sa ginang ng parokya. Masabay po sa float, may float po sinda na napagkaroonan namin na masabay po sa Muya.
1: Okay, may may pageant po kamo, Kap?
0: Ang actually po, ang barangay, wala po kaming pageant ngunyan. Kaya ano may po kaya sa barangay, ang ano po, pagkitataw may po, ang may iba po ngunyan, ang simbahan.
1: Ah, simbahan po,
0: para
1: okay.
0: Pong ano para po sa sindang ano.
1: So sindang man po naka-in-charge naman.
0: Sa bahala mo, okay. Sindang po naka-in-charge naman ngayon. Kaya po kayo mapakaraman po sa muwing simbahan. Kaya yan po sa muwing pakisumaro sa pag-celebrate po ng kapistahan, manungod po kayo.
1: So nakulong pa lang po ang activities po nindo, ano?
0: Yes, sir. Actually, sir, may singing contest po kami
1: ah, may singing contest
0: on the 13th day.
1: Mm-hmm.
0: Kapistahan po, igwa po kami, Sir Cape. Saro po yung sa pinaka-highlights. May may maabot pong saro pong contestant kan The Clash and dati man pong ano, dati pong hali naman po sa The Boys Kid.
1: Okay, okay. So that's a very nice project. At least naman matawan ng entertainment ang mga
0: yes,
1: tao
0: sir,
1: po.
0: Yes,
1: okay.
0: Sir po.
1: At voluntarily po, i-recommend ko po sa IMUCAP itong mga talents campaign po sa harapin na magpahiling po ng talento po ninda sa
0: sure,
1: pesa
0: sir,
1: po sa
0: po, salamat unang sir, para po expose mo
1: ayaw,
0: po sa
1: po, ayaw po, okay.
0: So makipag-coordinate na lang po kami sa indo, sir.
1: Okay, no problem, ayaw Cap, okay?
0: So yung malang po ito sa nasamaya pong sa kuya pong bot, ipaabot sa kuya mga kabarangay na sa tuya pong celebration po kan sa tuyang pong kapistahan, medyo halawig po kaya ang tabayan na po nindo. Ang mga mason, may pa pong mga announcement, manonood po ka mga activities.
1: Okay, ang ating programa pong bayan at kabataan ay bukas po sa Inyukap at sa ibang mga barangay po. Kahit po di, saan mo, basta na sa First District po, ay bukas po ang programang bayan at kabataan.
0: Thank you, sir. Salamat
1: okay, po. Okay, Kap, gusto ko pong makita po ang sarili nyo po sa isang TV wall, lid wall. Alam mo po itong lid wall dyan sa may... May Siga Hospital po?
0: Ayun po, sa may highway. Along ano po, karangahan.
1: Ayun, malaking TV ayaw po dyan. Po. Gusto mo pong makakita ang sarili mo dyan? Ha? Pag-usapan po natin yung Kap. At si Kap po pala ay isa po yan sa mga ating matalik na kaibigan. At anuman pong position po ang kanyang a-applyan ay nakasuporta ho kami, ang bayan at kabataan, ang aming programa po sa television at ang aming diary pong kasado. Abangan po sa Monday po ang aking kolom po, Business Horizon po yan. About showbiz po at may darating kaming kolom po sa dyaryo na barangayan kolom po. Okay?
0: Ay, salamat sir. Thank you
1: so,
0: po.
1: Ipipicture namin yung mga iba-ibang barangay dito po sa Albay, sa Camarines Sur, sa buong Bicol po yan. Si Kapitan pala, isa po ito sa mga awardee for good governance po ng Asian Mass Media Award.
0: Akap,
1: imbitahan kita kung gusto mo mapanood na in person si Coco Martin. Meron no kaming Star Awards for Television na gagawin po sa Manila. So, bibigyan kita invitation kung may time ka punta ka ron.
0: Mga meron po yan, sir.
1: Siguro po last week of June po yan.
0: Meron yan, sir. Tapos na sir sa mga activities.
1: Yeah, activities. Saka si picture mo ilalagay mo po yan sa magazine doon. Para kung sakali man na gusto mong ipakita sa mga kababayan natin, ay si Kap Ben pala po ay may plano po ito na ilang kundi po sa buong Tabaco City. Ito po yung sinasabi ko na hindi na kayo kailangan kumatok. May kailangan kayo ng tulong kay Kap Ben. Nakabukas po ang kanyang pintuan sa kanyang tahanan at sa kanya pong barangay hall po. Okay, si Tresorero naman kasi hirap na sa kanyang kapirahan eh. Okay, Tres, baka may gusto kayong batiin. Okay, sabi po ni Mama Juanita Bundokoy, good morning direct, nakikinig po at nanonood po kami dito sa bahay po sa Balilipot, Albay. Happy followers and listeners po ng bayan at kabataan, galing po kay Maria Cecilia Sia Salisi naman po. At sabi naman ni Miss Ann ay good morning po. Kay John Salin Nunez naman, good morning direct, watching from Hong Kong. Aba, may taga Hong Kong pa po. Shout out po sa kuya mga barkada digi sa Hong Kong, si Ann, si Franz, si Miles, si Chris, si Mitch, at thank you daw. Good morning po, Ma'am Linda.
2: Good morning po, sir.
1: Kumusta na po ang ating ingat yaman?
2: Challenging.
1: Very challenging po ang trabaho po,
2: yes,
1: ano?
2: Po, sobra.
1: Okay, at kumusta naman po ang pakikipagtrabaho mo po sa konsiyo po kang Barangay San Antonio?
2: Okay lang po. You have to follow the rules and so mga guidelines po dapat masunod.
1: Okay. Ayan talaga po ang dapat. So, kamo po ay magdiriwan ng kapiestahan niyo po sa June 12 and 13.
2: Yes po.
1: Ano po ang handa niyo po doon? Pwede kami sumaglit po doon?
2: Pwedeng po. Kaya lang po, sir.
1: Ako lang ba? Okay, may gusto po kayong batiin, pasalamatan.
2: Hello po and good morning po sa lahat ng nakikinig kay Derek Joe Ortega.
1: Opo.
2: Good morning din po sa mga nakikinig na mga taga-subaybay ng One Radio. Yan lang po.
1: Okay.
2: Lalong-lalo na yung mga taga San Antonio.
1: Okay. Maraming salamat, Teresa. At tutulungan po kita pagbaba sa pagdala ng bag mo.
2: Thank you, sir.
1: Ingat po kayo ni Kapitan, ha? Okay. Okay po. Ang isusunod naman po natin ay ang ating bisita pong kagawad from Labnig, Malinaw. Walang iba kundi si Barangay Kagawad Alfredo po.
3: Good morning po, sir.
1: Okay, good morning, sir.
3: Good morning po.
1: Kayo po si Kagawad Alfredo, tama po, Junior.
3: Yes po, sir.
1: From Labnig, Barangay Malinaw. So, bayan ng Malinaw po ito. Sir, ano pong committee po ang hawak nyo?
3: Nasa Peace and Order Committee po, sir.
1: Okay, kumusta naman po ang peace and order po sa barangay?
3: Maayos naman po, sir.
1: Okay, wala akong mga pasaway.
3: Hindi naman maiwasan.
1: Okay, meron. About po yung problema sa drugs?
3: Ay, about naman po, sir, ay ginagawa naman po namin lahat para po matugunan po ang ganun pong mga programa o ganun pong mga active, what you call that? Problema sa barangay.
1: Ah, okay. Kayo ba may asawa, may pamilya na po, wala pa?
3: Binata po po, sir.
1: Ah, binata. So, yung pong nanonood sa amin, kung gusto niyo pong maging kaibigan po si Kagawad, hingin natin ang kanyang cellphone number mamaya, ah. Okay, first time Kagawad po kayo?
3: Opo, sir. First time po.
1: So, you are planning to re-elect again?
3: Opo, sir.
1: Okay, sino ba ang probable na ka-line up mo sa darating na election?
3: Sa ngayon po, sir, wala pa po, eh.
1: Hindi ko pa masyado
3: iniisip 'yon.
1: Okay, nung ikaw nanalo, sino ang ka-line up mo? Itong kapitan niyo ngayon o hindi ho?
3: Ah, hindi po, may iba po akong kalinya.
1: Ibang kalinya, okay. So during session time dahil magkakaiba kayo ng partido, hindi naman ho kayo nagbabangayan, nag-aaway kung ano-ano po, o kayo po ay nagkakasundo para sa barangay?
3: Ay, kami po, sir, ay nagkakasundo naman po para sa barangay po. Kung hindi man po, kung may konti man na problema, ay napag-uusapan naman po, sir. Para po sa kaayusan ng barangay at para po sa barangay.
1: Okay, that's very good. Okay, Kagawad, meron ko bang gustong batiin?
3: Marami po.
1: Sige, batiin mo na.
3: Siyempre, una po, gusto ko po magpasalamat dahil naimbitahan po kami dito sa One Radio Station sa programa po ni Sir Derek Joe Ortega sa Bayan at Kabataan. Maraming salamat po sa lahat po ng nakikinig at sa lahat po ng mga taga-barangay Labnig, Barangay Council, at saka yung family ko po na nakikinig din po siguro. Maraming magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Okay, sabi po ni Kagawad Ruben ay marami daw po tayong listeners dyan sa Aplan ng Malinaw. Hello po, kumusta po kayo dyan na mga taga-Aplan po, ah? So ano pong, aside from being ikagawad po, ano pa ang trabaho nyo po?
3: Bilang po, sa Barangay Kagawad, meron din pa akong
1: teacher ho ba kayo o negosyante po?
3: Hindi po, meron din pa maliit na tindahan, ganun po.
1: Ah, may tindahan si Kagawad. Okay, Kagawad, maraming salamat po at ang programa po natin ay bukas po para sa inyo. Anytime ho na gusto nyo pong bumunta rito na nandito po si Director Ortega, ay pwede po tayo mag-usap sa area. Ano po?
3: Opo, sir. Thank you po. And maraming salamat din po, sir.
1: Okay. Magandang umaga po.
3: Thank you po.
1: Ang susunod naman po natin na kakausapin po, walang iba po kundi ang magandang Kagawad po ng Barangay Labnig po, si Kagawad Nili Okfimia.

0: Ito po yung kagawad nang ako po'y dumalaw sa kanilang barangay hall ay kindat ng kindat sa akin. At dito po may katatawanan tayo, ha? Okay, kagawad Nelly, kumusta ho kayo?
1: Okay lang po, sir.
0: Pang ilang terms na muna po ito bilang kagawad?
1: First timer po.
0: First time. So planning to re-elect again?
1: Yotabe.
0: Ano po ang hawak niyong committee sa barangay po?
1: Hawak ko po ang committee ng agriculture, Tabe.
0: Akala ko sasabihin mo hawak ko ang beef. Okay, so kumusta naman po ang agrikultura sa inyong barangay?
1: Okay naman po. Ang barangay Labning po ay may dalawa pong asosasyon ng mga farmers.
0: Ano pong mga asosasyon yun?
1: Ang Labning CIS po, irrigators, saka ang Labning West Farmers po. May mga ano naman po kami. Okay naman po ang coordination ng Barangay Labning sa DA po.
0: Ano po ma'am ang produkto po na pang-agrikultura po ng Barangay Labning po? Palay o ano po?
1: Mostly po sa palay po kami.
0: Ah, palay.
1: Tapos
0: po.
1: Sa ano po, yung sa mga high value crops po.
0: Like what ma'am?
1: Ano, yung sa niyog po.
0: Ah, sa niyog.
1: Saka sa abaka po. Kami naman po ay suportado po ng DA. Every cropping po, igwa po kaming libreng seeds, hybrid or inbred. Tapos may kasama din pong ano, abono.
0: Okay. Kumusta po yung pamimigay ng 10 kilos na rice po sa barangay?
1: Ay, actually po, ang nung last, kailan ba yun? Nagbigay kami ng ang munisip LGU po ng Malinaw 10 kilos po yun, pero supposed to be igwa din po ang haling provincial, kaso wala pa po.
0: Wala pa. Pero balita ko kay Sek, meron daw mga taong ayaw tumanggap ng 10 kilong bigas.
1: Yun na nga po, bakit ano pati yun? 5 bisis ibibigay.
0: Oh, sayang.
1: Oo po, maganda pa naman ang bigas na pinamimigay.
0: Okay, pero ayaw nilang tanggapin.
1: Mayroon
0: baka,
1: din po.
0: Baka may halong politika po, wala naman.
1: Wala naman ata, sir.
0: Ah, wala naman. Okay. Sige, kagawad Nelly, may gusto ba kayong batiin na yung, kunwari, manliligaw mo ngayon. Sige po.
1: Gusto ko lang pong batiin ang aking pamilya, ang Okfemia family.
0: Okfemia family.
1: Gonzaga family from, ano yun, Taga-Agusan del Norte. Ang mga lahat pong taga-Labnig, lalo na po sa aming kapitan, si Cap Rodolfo Bukay, at sa mga council po, sa mga purok na hawak ko po, ang purok uno saka purok size.
0: Okay, abangan niyo po ulit ang pagbabalik po ni Kapitana na. Kapitana na ba?
1: Wala pa.
0: Wala siya ambisyon na maging kapitana, okay.
1: Salamat po.
0: Okay, si kagawad Alfredo po ay binata. Si Ma'am Nelly naman ay?
2: Dalaga.
0: Dalaga. Tama o ba?
1: Ano po? Opo.
0: Dalagang may anak.
1: Byuda na po ako.
0: Byuda na.
1: Since 2018 po.
0: Ah, 2018. Hindi na ho kayo nag-entertain ng mga supposed na magiging kasama mo pa.
1: Huwag na, sir.
0: Huwag na. Okay.
1: Kasi may 6 na pong anak.
0: Ah, 6 pong anak. Sige po, maraming salamat po. Ano?
1: Sige po, sir. Thank you po. Sama-sama,
0: boses ay ma. Ah, siyempre po, hindi naman natin papalampasin ang ating pagkakataon na makapanayam po si kagawad Francia. Francia Brown ng Barangay Labning po. Hello, kagawad.
3: Wait lang, sir.
0: Sige lang, okay lang po. Kumusta ho kagawad?
3: Okay naman po, sir.
0: Okay, kumusta po ang pamilya?
3: Thanks God po, okay naman po.
0: Okay kami. Naman. Ilang beses na kayo naging kagawad po?
3: First timer po, sir, ngayon.
0: So, first time. So, planning to re-elect for the second time?
3: Sana po mag-re-elect po, sir.
0: Okay. Ano pong particular na committee po ang hawak niyo sa barangay po?
3: Sa ngayon po, naatasan po sa akin ang Committee on Clean and Green and Environment.
0: So, kalinisan po ng ating barangay?
3: Yes po, sir.
0: So may meron po kayong mga contest-contest po dyan, ano sa barangay po?
3: So yung nakaraang pong piyesta noong May 14-15, nagkaroon po kami ng contest, beautification and cleanliness porok kang samuya pong barangay.
0: Okay. So, ano pong plano nyo for this coming barangay election?
3: For running po? For
0: yes po.
3: Sana po kung pagbibigyan pa uli ng Panginoon na tumakbo, manalo, salamat po.
0: Okay. Huwag niyo pong kakalimutan yung mga kagawad po na nakagawang kabutihan sa ating barangay, na ibalik po natin sila ulit doon sa position po dahil meron po silang gustong tapusin ng mga proyekto para sa ating barangay po. Okay, may gusto po kayong batiin?
3: Sir, pwede ko po i-on-air po yung Barangay Kalinisin Day namin.
0: Sige po, sige.
3: Okay, yung Barkada Day. Ito po ginaganap tuwing Sabado po. Every Saturday po, nagkakaroon po kami ng Barkada Day. O yung paglilinis po baga po sa kanya-kanyang lugar.
0: Okay, okay.
3: Ito po ay galing po sa DILG na may number po na 2023-133. Dated po ito kang September 6, 2003. Okay. Ito po, ginagawa po ng dusing purok namin sa Labnig na every Saturday maglinis po sa kanya-kanya pong purok nila.
0: Okay, maganda po yan. Magandang proyekto po yung kalinisan po.
3: Opo. At saka po, sir, i-additional ko na naman po yung ordinance po enacting po ecological solid waste management sa aming pong barangay. Ini po, ongoing po ang process kay ini, makikipagmowa na po ang barangay sa LGU na magkakaroon na po ng collection kang mga basura kang samuya pong residente kang barangay.
0: Okay po. Pamilya po, may gusto ko yung batiin pong pamilya o mga anak o asawa.
3: Thank you po, sir. Thank you for inviting, sir. Sa imong programa ang kabataan at bayan, kabayan. Nagpapasalamat po kami ang Bilog na Council na tinaawan po kami ning onra na maka on air po sa imong programa. Gusto ko pong batiyon ang mga taga Malinaw, lalong-lalo na ang Barangay Labnig, ang council, ang Sakuyang Pamilya, Brown Family sa Purok Onsi po, sa Kuyang mga friends, relatives, good morning po sa Indoga Boss.
0: Okay, welcome po ang mga taga-barangay Labnig po sa programang Bayan at Kabataan at dito po sa aming istasyon po sa One Radio News FM 91.3 Tinduguna.

0: meron na tayong bisita po dito na cast po ng Penpen de Sarapen na dalawang binalagitan, Tagaligaw City po. Okay, nasaan si Jenica? Hello, good morning, Jenica.
1: Good morning po, Derek.
0: Kumusta na ang buhay-buhay natin?
1: Okay lang po.
0: Ikaw ay mapapanood na sa workshop on air mamaya sa Penpen de Sarapen at 3 to 3.30, abangan mo yan dahil ikaw ay nakasama na doon. Okay, mamaya kasama ka namin sa taping na sa LCC, tama? Bali 12 o'clock ng tanghali yon. So, kakanta ka ba doon?
1: Opo.
0: Okay, may gusto kong gusto sabihin o pasalamatan?
1: Gusto ko lang pong pasalamatan si Ma'am Darlene dahil po super supportive po siya sa akin. Tapos yung mga family ko po sa Family Año Nuevo, Trazo and Olmeda po. Especially sa mga tita ko po na very supportive sa akin. Sa mga friends ko, pinsan. Yun lang.
0: Okay. Happy listening and viewing kay Sean. And also sa mga taga Penpen de Sarapen po Manila ay nanonood at nakikinig po sila. Kay Joy Bundukoy Rehuso ay listening and watching from our bahay. Shout out po sa inyo lahat. Okay? Ang susunod po ay si anong song, title of the song?
1: After All.
0: Oh, sige, okay.

0: Okay, maraming salamat, Jenica. At siyempre naman, sabi ni Giselle, ay hindi ako papatalo kay Jenica. Ako yung magpapa-interview din kay Direk. Hello. Hello, good morning, anak.
1: Hello po.
0: Medyo malayo ang pinanggalingan mo. Saan ka ba sa Ligao?
1: Sa ano po? Si Chubuga na Banton.
0: Okay. Sino ang kasama mo ngayon?
1: Tita ko po, tas mama, tas
0: okay.
1: Kinsan.
0: So, you're gonna sing a song titled Breathless, tama? Okay, palakpakan po natin si Giselle Ann sa kanyang Breathless. At siya po ay isa na po sa mga workshoppers on air ng Pen Pen de Sarapen. Ayan, sumasayaw na si Aya.

0: Salamat sa iyo, Gisela.
1: Come on.
0: Okay, may gusto kong batiin?
1: Gusto ko lang po batiin yung magulang ko po. Dahil supportive po sila sa akin and also may matita ko po. And thank you po.
0: Okay, si Baby pala at saka si Celestine ay kakanta sa taping to mamaya. At kakausapin muna natin si Faith. Faith, okay, good morning. I'm happy to know that your lola and lolo kapitbahay mo ay palaging nakikinig at nanonood sa ating bayan at kabataan. Yes.
2: Hi Direk, good morning. Hello everyone who's listening. Gusto ko lang pong batiin yung ate ko na birthday ngayon. Hi Ate Pauline, happy happy birthday. I love you so much. Wishing you more birthdays to come and ano, palaging healthy.
0: Ilan taon na ba si ate?
2: 15 po.
0: Ah, bata pa. Ikaw, ilan taon ka na?
2: 14 po.
0: Akala ko 17 yun.
2: Oo.
0: doon po sa mga nanuno, nakikinig si Faith po, ay namumula-mula ang pisngi. Nagdadalaga na po itong anak namin sa pinpin sa harapin.
2: Thank you po.
0: Okay, sino ang susunod dyan? Okay, si Sia. Sia. Si Sia ay makakasama sa fashion show sa SM Muntinlupa sa 31 po ng Penpen di Sarapen. Okay, good morning.
3: Good morning po.
0: Anong song?
3: Roar Again.
0: Okay, palakpakan po natin si Sia sa kanyang napakagandang aawitin para sa atin.

0: Tôi rớt người.
1: Ok, yes.
0: Shout out po kina Lolo at Lola, Tito at Tita ko, Tita Saleng at Tito Bert. Gusto ko lang po mag-thank you kina Mama at Papa na napaka-supportive. Belated happy birthday sa Ate Tricia ko po. Shout out po sa lahat sa Gabos na Tagabantayan. Thank you.
1: Okay, si Krisha. Good morning, Krisha.
2: Good morning po.
1: Congratulations for being a new member ng Penpen de Sarapen. Okay, so aside from singing, you do dancing din.
2: Opo.
1: You do acting, tama. So, artista yung pandating mo, tama.
2: Opo.
1: Ayun, puro upo ang sagot niya. Okay, may gusto kong batiin, pasalamatan, anak.
2: Shout out po kay Papa, ingat po, permis sa biyahe. Shout out po kay Mama La, Tita Arisa, Ate Cristel, Richard Lovelots. Thank you, napaka-supportive. Shout out kay Mama, love you. Shout out sa akin, advance happy birthday. Shout out man po sa mga taga San Francisco, Malilipot, Albay, saka sa nagdadangog niyan sa One Week.
1: Kailan ba birthday mo?
2: May 30 po.
1: Ha, sa May 30. Ah, pwede ba kami pumunta doon sa inyo? Ha?
2: Depende po.
1: Magkantahan lang tayo. Okay, at mamaya, anong gagawin mo sa taping? Kakanta ka ba o sasaya?

0: Sasayaw po.
1: Okay. Sige, maraming maraming salamat. Nasaan ba yung mga bulinggit ng mga bata? Mga bulinggit na bata. Patingin nyo na mga nanay nyo, tatay nyo, Maxine. Okay, good morning, Maxine.
2: Good morning po.
1: Ilan taong ka na, Maxine?
2: 7.
1: 7 years old. Sige, batik ka na. Sino mag gusto mong batikin?
2: Si Mami, si Daddy, si Baby Girl, si Mama, si Papa, si Tita Mami, si Daddy Nino, si Tito Boy, Tita Ger, at sa lahat ng pinsan ko.
1: Okay, thank you. Yes, Mick.
3: Good morning po, Derek.
1: Sige, batik ka na.
3: Babatiin ko lang ang nagsasupport sa akin at sa penpende sa harapin the new generation. At sana makinig kayo na mabuti dito sa One Radio. At babatiin ko rin ang aking nagsasupport dito sa akin, sa pamilya ko, at dito sa penpen.
1: Thank you. Yes, ma'am. Okay, pangalan?
4: Si Kanayo Bitara.
1: Okay, mami, kakanta ka sa taping, ano? Okay, maraming salamat. May gusto kong batiin, batiin muna.
4: Gusto ko lang po batiin yung mga taga-Kalbayog dyan. Hello po, nandito na po ako sa One Radio. Sana po nanonood kayo ng Penpen New Generation at makinig po kayo ng One Radio 91.3 News FM.
1: Okay, mamaya po, alas 3 hanggang alas 3 imidya po ng hapon. Abangan po ang Penpen de Sarapen de New Generation. TV show po sa Signal Cable Pinoy Extreme Channel 106. Okay, sa loob po ng isang oras, tayo po ay nagkasama-sama ulit sa programang Bayan Kabataan. Bayan at Kabataan, dito lamang po sa News FM 91.3. Tindog na po. Ito po ang inyong lingkod, nakasama sa loob ng isang oras sa iyong papawid. Walang iba ko kundi si Direk Joe Ortiga ang nagsasabi pong I love you all.

0: mga mali. Tapos na ang exam, ano na? Krimi na sana kitang drawing sa outing.
1: Kaya nga ni, sa hindi magaling magduman.
2: May aram ako mga madi. Mana, duman kita sa Namanday Island Resort.
1: Namanday? Di ba sa baka kay Ian?
3: Summer destination baka mo? Kung naghahanap kayo ng sulit na beach resort na may magandang view ng sunset, pwedeng mag-bullfight, may white sand, dito na kayo!
4: Plus, meron pang infinity pool, restaurant, and bar. Napakaraming magagandang areas for your IG post at siguradong comfy stay. Dahil napaka-accommodating ng mga staff, kaya siguradong makakapag-relax at mag-e-enjoy talaga.
5: Alam nyo ba na isa sa mga pinagmamalaki ng Namanday Island Resort ay ang masasarap at high quality na mga pagkain? At ito pa ha, marami silang rooms available. Tulad ng cabana standard at villa na naka-aircon. Meron din silang cottages for day tour.
3: At di lang yan, dahil meron din silang free fall, clear paddle, jet ski, banana boat at crystal kayak.
0: Grabe, nakaka-excite ang mandi.
2: For booking and reservation, message Namanday Island Resort Facebook page or call and text at 0917-000-9021.
6: Ano? Tara sa Namanday Island Resort.

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wise pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators. Gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-40 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: Naghahanap ka ba ng magayon? Matibay as in abot kayang produkto na gibo sa clay? Dumana sa Niles Manufacturing. May hiling mo digde ang manlain-lain na produkto arog kang alkansya. Paso, pandikular as in kadakol pang iba na perfect sa pang-display, panregalo asing gamit sa harong. Sa halagang 10 pesos na, may mababagal ka na. Kaya ano pang igaral at nindo? Bisitaon sinda sa Zone 8, Tigbi, Tiwi, Albay. Pwede man sinda kontakon sa 0909-225-2689. 0909-225-2689. Bukas sinda poon alas 9 ng pagkaaga hanggang alas 5 ng pagkahapon. Ano pang igaral at nindo? Marina, tabi si taon ta ang Knights Manufacturing.
8: One Radio, ting!

Alright, Diyos marahay na pagkaod to mga katindugon. Happy, happy, happy Saturday, Tabi sa Gabos na nakatutok sa mga oras na ini. Today is... anong pitsa na ngunyan? May 23, ayan. May 23, 2026. Kaya naman po sa Gabos na nakantabay ngunyan. Diyos marahay na pagkaod to, Tabi sa Indo Gabos. Sarong makatindugon na Sabado na naman. Sarong oras kita mag-iribahan ngunyan. Hindi sa Kurahaw Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Alright, kumusta Tabi ang 47 barangay sa syudad nin tunay na pagkamuot ng urito na lamang? Kumusta man Tabi ang mga katranin niya itong banuaan digdi sa Premier Distrito kan Albay? Kumusta Tabi dyan sa banuaan kan Malilipot, Bakakay, Santo Domingo, Malinaw, Asintuwi? Magayunan sukawat kasubanggi kan Malinaw versus Tabaco. Nadipisili na ko mag-cheer de ko adam ko sa in sa Tabaco ta, mga pinadaba mabagahan taga Malinaw. Pero syempre mas padaba tayong Tabaco Tabi ano.

Kailan mo na magmuto-muto? Alright, anyway, mga katindugan nun yan, mag-iribantab, igrari kita sa laog ng sarong oras, digdi sa Kuraho Radio Show para pag-urulayan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa kinaban, lalo naman po sa Ladokan Kabataan, digdi sa siyudad ng Tabaco.

0: And siyempre mga katindugo na may special guest tabi kita ng unyan digdi. Mga kaedibanan niya to, sin mga kaulay niya to siya. Arugan sa Bicopo tabi ka nakaaging si Mana, ano, may guest kita, guest artist nun yan na Sabado. Anyway, mga katindugon, kung may mga mensahe ka mong muyang ipaabot, may mga muyang ka mong ipawash out dyan, ipadara na iyan sa mga numerong 0963-706-2255. Again, 0963-706-2255. Okay, tabi, kung mayroon doon mahiling kami ngunyan, live na live po kita sa Facebook, mga katindugon. Hanapon sila tabi nito ang Facebook page Kanwana Radio, nariwa 1.3 News FM. Ayan, at dyan tabi makahiling nyo doon sa mga pamandukan. Pwede man po kang magpadala sa kansin doon mga komento dyan sa tuyang Facebook Live. Ayan, congratulations sa Giraray Tabi sa Team Tabako Kasubanggi. Straight win sinda mga katindugon. Ayan, laog-laog na sa final. Siring man, ka na sa volleyball tabi. Ano, congratulations man. Anyway, sa kabos, nag-celebrate kan sindang birthday today. May 23, 2026. Happy, happy, happy birthday tabi sa Indo Gabos. May God bless you a thousandfold mga katindugon. As in, syempre, kung ano man po sa inyo, nag-celebrate ngunyan na aldaw. Hain man ka mungon niya na mag-iringa tabi taan init kan panahon makulog sa alimantak. Ayan. Anyway mga katindugo, andi muna matabi mag-arali uro at chan mga kaaribanan niya at ito yung guest artist digdi sa Kuraho Radio Show sa One Radio. I'll be right back after this.
1: Tindugo na.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
1: Wow, gustong-gusto ko yan.
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
1: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
1: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black.
1: May balak.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Mga mamshi, dapat healthy juice drink ang baon ng inyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na ng Golden Gloom Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
7: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powdered Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabunan?

0: Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo for related with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Boses mo, madalangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!
4: Hindi naman inaakala, ikaw pala. Kasama ang hanap ko.
5: Hindi ko mati.

2026, 2027, as in kung dai pa, so white form kan second SEM kan 2025 to 2026. Ang deadline May 24, 2026 hanggang 5 PM para sa educational assistance program mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Hali ba sa iya? O hali sa ano? Sa Pondok ng Tao. Ano? Ayan. Bawat barangay makikinabang program, 100,000 shall be provided to support only 5 incoming 4th-year college for school year 2026 to 2027. Ibig sabihin po, gabos na barangay, igwa po kaining 100,000 para sa limang estudyante na 4th-year college. Okay, nasabutan tabi. Considering kung lima, tigbarain timil mga katindugon tigka 20,000 nakulaon na bagay and nakulaon na tabang na po iyan para sa mga estudyante lalo na sa mga magraduar ano? Ayan dyan po sa Barangay San Carlos dakol naman na nagpasa kasubago and sa mga maparasa patabi sige sana may tawuan po dyan sa tutuyang opisina and anyway tabi para man sa mga taga San Carlos na graduates all graduating student kunyan na taon ayan magpasa naman po kamo kan sa indo pong mga requirements para po sa satuyang educational assistance or para po sa satuyang edu action year 3 ayan syempre pati man po sa mga board passers niya to kan 2025 okay from January to December 2025 board passers kan Barangay San Carlos tabi magpasa naman kamo kasi tuyang tigahagad na requirements para po sa induman na marireceive ano all right ayan sa ibang barangay daan nagkakaribo kang 100,000 na ano ayan di pa kanina nakakapot na nagkaribok na paano na sila pagyaon na ano. Anyway, dapat tabi, open yan sa gabos. Good afternoon man po sa imo, Perla Bendal, Marhay, na pag-untuman tabi dyan sa Indo, sa Visita San Miguel. Siyempre, permi nakatutok po sa One Radio, Ma'am Cherry Borja, Marhay, na pag-untuman tabi sa imo. Shoutout da kay Madam Flor Deliza Bisok, Hangtramo, San Lorenzo. Enjoy your day da. Ayan. Thank you so much, tabi. Anyway, mga katindugon, doon muna tabi magharali. Ta sa satuyang pagbabalik, makaulay niya na niya to ang satuyang bisitang nga niya na Sabado. Stay tuned and I'll be right back after this.

0: Tindugon na.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black,
4: also available.
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix, 12 pesos lang per sachet.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
8: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
9: At sinong kulabot?
10: Fesh, hindi ako.
9: Makidistrong.
10: Firmang walat.
9: At parang batang-bata
10: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador.
14: Sa gabi ay...
15: Si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
1: This song is presented to you by ERA Natural Organic Shampoo.
16: Nakakalbo ka na ba? Manipis na ang buhok? May dandruff, may hair fall.
1: Mag-ERA Natural Organic Shampoo ka na. Boses mo, madadangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

0: Alright, 22 minutes after the hour of 12. At kayo po ay nakatutok pa rin dito sa Corajo Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Tindog na. Alright, arog nga ni Kansabi ko kasabago mga katindugo na may kairibanan kitang bisita rin din ko niyan. Tabi live na live sa Corajo Radio Show. Ayan, kaiba niya to si Nico. Hello, kumusta Tabi?
1: Hey, hello, ano, okay lang. Medyo ano lang, nabisi lang ang nakagi pero marita na orasan lang yan.
0: Actually mga katindugan, last week pa nga ni dapat. Ano kaso, nagka-conflict sa schedule. Pero ngunyan, marit po, tanalawas naman giraray ini. Anyway, si Nico po, or Neil, ay taga Tabaco City, taga San Lorenzo, Tabi siya. Ngunyan, sarap po siyang local artist. Ano, kumusta man, Neil?
1: Okay,
0: pwede papabisado ka? Kaya mo pong complete name?
1: And bali ako nga pala si ano, Neil Joshua Buendia. Pero artist name ko is Abstract. So, ayun. Sa mga ano din eh. Mga hip-hop artist digdi sa Tabaco. Ayun. So, ano, brief background na lang siguro. Ano, nag-start ako around ano, 2019. Sa ano din, sa tabang din tsaka sa influence din ka mga tropa sa ano, sa scene. Ayun, so ang nag-ano eh, actually ang nag-influence ako or nag-inganyar sa kuya na mag-ano, maging hip-hop artist or i-explore si ano eh, si Kuya Ivan Duran. Ang artist is ano, Dizzy. So saro sa mga ano din eh, sa mga nagpuon dati kang hip-hop sindigdi sa Tabaco.
0: Sir, magka 2019.
1: Oh, 2019
0: ka nag-start. Paano mo man na parang na-discover iyan na talent na iyan?
1: Actually ano, ever since ano high school, kaya mahilig na ako mag ano, magsurat yan, mga ano, mga tula, mga basta mga literary type na ano, na mga art. Tapos ang saro, natandaan ko saro sa mga parang nag ano, nagpush sa kuya na ipurso ko siya or mga gibuhon ko talaga siya. So ano, naging English teacher ko dati. Dahil lang sure kung bistado mo si ano, si Sir na Marshall na Bilin.
0: Dahil ko na naabot.
1: Basta nag-principal na din ito eh. Pero ano siya, naging English teacher ko din siya sa Tabaco High dati. Yan, sabi niya, ano, may ano daw ako sabot sa pagsurat. Kaya, kumbaga, i-kulto. Saro man siya sa mga bagay na nag-stick sa kuya. So, kaya ako man siya din ginibo.
0: So, duman siya nagpoon. Ano, and, 2019 na siya, or nag-abot pa sa point na gari, na nagpahingalo ka, nawaran kang gari.
1: Actually ano, sa gabus manatang bagay ano, nag-abot sa point na mab-burnout ka. Tapos ang ano lang, ang siguro ang ginibo ko lang din, hinayaan ko lang din siya. Ta the more na tigpipirit mo kaya ang sarong bagay, iwasan ano, 'di ba? Bako siya ang ano, bako siya, dahil mo matataw so 100%.
0: Garo tayo mo mamamate, bako udok sa buot.
1: Pero bako siya udok sa buot, garo tigibo mo na lang siya para ano, para masabing may tigibo ka.
0: And may mga naisurat ka man ka ito?
1: Ano, igwa man, padiit-diit lang, siguro mga four lines, one verse, padiit-diit lang, siguro mga four lines, one verse.

0: na ito? And paano mo sila nagkabristaduhan?
1: Actually, ano, ang backstory kay yan, ano, na-meet-meetan ko sinda sa ano, sa vape shop kang, ano, sa Roma na Tropa. Si, ano, shoutout kay Kuya Bray, tsaka kay Kuya Jed. Si Kuya Bray, ano, dati rin siyang, ano, hip-hop artist. So, may-ari kang, ano, kang Fab Coffee.
0: Ayan, tapos, okay.
1: And usually kaya tambay ako duman dati. Eh, kang time na ito, kasosyo din ninda duman si, ano, si Kuya Ivan. So, ano niya, so PS4. Tapos, so, sa mga OG digdi sa, ano, sa hip-hop scene sa Tabaco, si Kuya Dan, si Eugene na Tigapod. Eh, sakto may, ang studio niya dati sa, ano, sa may gilid ka, ang harong kaya ninda sa may gilid ng Tabaco, ay. So, duman man ako din first na nag, ano, nag-record. Tapos, ayan, hanggang nasundan na kinasundan. Tapos, duman ko na nabidbidan din sa iba. Ayan, sila, ano, sila, Kuya Emiski. So, mga gurangan, mga OG na digdi sa, ano, yan, si Kuya Toy, si Kuya Dos, si Kuya Chano. Tapos, yun na, dumaan na lang din nag-grow, so, ano, sa mga connection ko, tapos sa mga namidbidan ko digdi. Tapos yan, sila, ano, sila Franco. Yan, sa Roman sa mga, ano, way kung paano ko sinda namidbidan.
0: Galing magayon nun kapag nagka-tripon ka mo, ano?
1: Oo,
0: ako anyway.
1: Actually, sa 30, may event kami dyan sa, ano, sa eruption, wala. I-share ko na lang
0: dito
1: din.
0: Sa Legazpi? Dito sa Tabaco, dyan sa Bangkilingan?
1: Oo, dyan sa Bangkilingan. Anniversary kang, ano.
0: Sisi-sisi mga kaiba mo.
1: Yan, so mga na-mention ko, lalo na, grupo may acid. Dakol na, dakol na mga artist na maduman eh. Waiting na lang din kami sa poster. Di ko sure kung na-upload na or ano, di ko kaya na, ano, na
0: subay. Kailan yun?
1: Sa May 30.
0: May 30, oh, okay. O, tabi, sa mga, muna mag, ano dyan, makadangog, makamison, mahiling, ano, makahiling kay mga hip-hop performances, ano? Anyway, anong mga klase isarok ka bagang gari nagsusurat sarok ng artist gari may kanya-kanya kitang gari style. Dyan style ika anong style ang tiga gibo mo
1: nagpon ako ang ano ang tig ano ang discipline ko talaga is ano yung sa 90s na style yung boom bap yung ano more on focus siya sa beats talaga tapos yun na din naging pattern ko eh. Yan, mga tigpa-follow ko ng mga, ano, mga US artist kadaklan.
0: No, so may mga English ka, English?
1: Kadaklan sa surat ko, English eh. Pero yan, may mga Tagalog na tracks na din ako. Tapos, yan, tiga, ano ko na, one day, ano, makagibo din yung, ano, Bicol na track. Ayan.
0: Okay. So, dakol ka naman na nag-gibo?
1: Dakol naman. So, iba, day ko lang tig ano, day ko lang
0: hindi pa napapublish, hindi pa nalulawas.
1: Pero sa iba, asa ano na, nasa streaming platforms na din.
0: Okay, baka mo yamang ipromote sa imong
1: sige, sige. Bali, ang ano ko, ang Spotify account ko, YouTube, ano siya, ang pangalan niya is Abstrack, A-B-S-T-R-A-K-K. So, alos gabos man na tracks ko na in-upload, yaon duman eh.
0: Yan. Okay, bukod sa ano sir, bukod sa sa pagkanta o kaya pagsurat, ano pa ang pinagkakaabalahan mo sa imong personal na ganap sa buhay? Ano?
1: Ayun, lately, daya ako masyado nagpaparasurat. So, more on sa ano lang din eh, sa ibang hobbies. Like yan sa ano, paano ba, basketball, yan sa ano, nagtataga-dalagan man kita pag may oras, usually after work or pag ano, pag day off. Kumbaga, ano kaya eh? Aside sa ibang bagay, mas importante na alagaan taman so ano ta so health.
0: Yes. Diba? Physical health and mental health man.
1: Ayan, ano? Actually, dako lang ako natabang para sa huyang ano ang pagdalagan or sabi yung tana pag bike para sa ano pag maintain kang mental health. Ta kung baga duman na po-provide sa ano eh. So clarity kang utak.
0: Yes, kasi dipisil yun magsurat kapag wala ka sa marhay na estado kan sa imong pag-iisip ano. Grilo tangka di ka makasurat.
1: Barlangado, barlangado.
0: Ayan, sabi ni Kaloy, isang album na kalabas na.
1: Actually last year.
0: Birthday mo ngayon, sir?
1: Dahil kang ano November birthday.
0: Okay, tigbati ka kaya ni Paul Matthew.
1: Tama pa din yan.
0: Ayan, may guide makadawag tabi. Mayaming makadawag kisampol. Ano daw?
1: Sige,
0: yun naman sa nasa eh. Siyempre, mga katindugon tabi, ano, siyempre, dito man ini papalagpasaw na dahil niya ito, madangog, ang sample tabi ni AK.
1: AK.
0: AK.
1: So, yan na, ano, na-release ko na din siya sa Spotify.

0: ang title niya sakali. Ang kaibahan ko diyan actually so tugang ko. Kaso may ano din siya, may ganap din siya ngunyan kaya dahil siya nakaiba.
1: Okay, so ayun, tungkol sa inin eh.
0: More on ano rin eh, sa introspection din siya, kumbaga sa ano, more on sa inner self din siya.
1: Okay.
0: Kumbaga, garo, in a way, kauron ko sa diri ko. Pero, since nag-ano, kumbaga nagre-resonate man din siya sa ibang tao, which is, sa iling ko, ano eh, saro siya sa mga wonders din, sa mga magic kang music. Kung paano ka, ano, dawa na sabihin tanang para sa imo itong tigibo mo, nagko-connect ka sa ibang tao, nakaka-relate sin na.
1: Okay. So, at dahil dyan tabi mga katindugon at chan, sa satuyang pagbabalik, dogon niya to ang sample ni AK. Alright, ang oras niya to 12:34 in the afternoon. Maray na pagkaudto sa magkakabukas pa sa nagansan ng mga radyo. Doon muna tabi magarali, mabalik kami after this.
0: Yes, sir.
2: One Radio. Indugon na.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, lalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
6: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong Kulabot
11: Fresh. Hindi ako
10: makidistro.
11: Parang walat
12: at parang batang-bata
11: dahil sa ira.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ira.
6: Ira, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay
13: si Salvin na. Malatyosa ang ganda dahil sa ira.
6: Ira, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
14: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinagest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
15: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
16: Boses mo, madalangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

0: Alright. Alright. 37 minutos makalihas ang alas 12 ng pagkaudo. Sa mga kakabukas pa sa nakanunod sa Indang Radyo, marhay na pagkaudo tabi sa Indang Boss. Alright. Happy lunchtime man po sa inyo, Ma'am Shirley Sabilia Biler. Marhay na pagkaudo tabi sa Indang dyan sa Datag, Santa Teresa. Malilipot. And of course, he said, mentioned elite ball knowledge, sabi ni Paul Matthew Dayawan. Grabe yun, abstract in dugna, sabi ni Val Sammy Di Guzman. Ayan, mga tropa mo to. Ayan.
1: Si Val, ano din yan eh, artist din yan sa ano, digdi sa tabako.
0: Okay, so may mga ano pa ano, digitabi sa ano sa Kurahaw Radio Show. Open po ang mga local artists kan tabako na magbisita po digdi. Mag-message lang po kamo kung nauso po kamo message sa kuya, mag-reach out sa kuya. Pwede po kamo mag-message sa kung si isay pambisado din dola na kay Franco. Pwede po kayo magsabi kay Franco. And actually si Franco sa reason ko lang ta kita igwan Kurahaw Radio Show.
1: Shout out Franco.
0: Ayan. Anyway, tabi mga katimbugo na daw gunta na daw ide tanganing magkaaral na ang gusto yung mga katindugon. Sakali.
1: Yeah, sakali.
0: Alright, let's go.
1: Mapalanit lamang kita. Yeah. Ako sila nasa Spotify na din to. Check nyo na lang. Yeah. Hey. Pumalik sa ilalim para luwagan ng mga pae, tanggalin ang mga pakong kalawangin na itinarak sa akin ng mundo na sinubukong kalabanin. Mga bulog sa hangin, napak sumunod, sinagong gapangin ang para sa akin, hilang malalim bago ko pa inubugang mula sa mga nais na mapatunayan, malaya at walang pamantayan. Tila mayang humuhuli sa iraya, panahon na para pairaling kamalayan. Papakumbaba pa rin parang kawayan, ganun pa man di paparaya sa ibang mga paladang mapapatungo sa paruroon. Di bali mahirapan, sige pahirapan man ang panahon, di ko hayaan mabaon sa puso ng karagatan. Mga pangarap na isinilid na sa garapon, pero pag sapit ng gabi, mga iniisip mo malalim, di gumawari. Madalas dito isipay magulo, napapatanong sa sarili kung tama nga ba lahat ng to. Madalas mag-isa sa mundong madaya, dapat handa ka lang magparaya. Sinabi ko noon nung umiti palagi, daw pinampalad at manalangin, pero hanggang sa mo kaya magpanggap kung mga nangyayari di na matanggap. Kung sakaling di na kaya pampigilan ng lahat, sigaw palabas kasabay ang luha sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Kung sakaling di na kaya pampigilan ng lahat, sigaw palabas kasabay ang luha sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Salamat sa umakay at nasandalan, kahit papaano po sana'y gumaan. Madalas na alala yung nakaraan, ganun pa man ay pagugugulan ko ng pansin. Dahil natatahakin, hahamakin mga balakid, mata sa hangin, maling damdamin itanaw sa mga tanawin. Kung sakaling palagi, ano ba ang kapalit para aking mga pangarap makamit? Kailangan ko po ba na maranasan ang bupit? Malasaan ang paik, mga problema kadikit. Siguro di na, pero kung kailangan, ba't ako iiwas? Alam ko namang sa dulo'y titilang ulan at puro lang ito yung makikita. Ito yung makikita. Ito yung makikita. Sakali, out on Spotify, check nyo na lang. Yeah. Kung sakaling bukas ay di na ako mag-isa. Kung sakali. Ay. Abstract nga pala ulit. Maraming salamat. One Radio 91.3. Tindugo na. Yes.
0: Wow, grabe. Ang ganda ng lyrics. Ang ganda ng mga bitaw, ang ganda ng lines,
1: thank
0: grabe.
1: You, thank you.
0: Solid.
1: Galing siya sa ano, galing sa puso.
0: Oo. Basta talaga hali sa puso ang tigagibo, talaga di ka mapapasala. Anyway, may hapot ako. Dakula, magayon siyang hapot. Ano, lalo na ngon niya na very ano kita sa social media. Anoon kitang maray, very trend siyang yan, iyan ng mga AI-generated songs. Anong masabi mo dyan sa mga, sa pag-create ng mga songs, bako hali sa tunay na artist?
1: Ako actually, ever since ang stand ko talaga dyan, okay lang siya sustainable. I mean, in a way na, magayon siya pagdangogon, pero kung dadangogon mo siya closely,
2: madedetermine mo, mapapansin mo din na wara siyang ano, wara siyang puso.
0: Mm-hmm.
2: May mga ibang ano napapansin ako na AI na tracks. Aram mo ito. So pag nadawag mo sa original, so pag ano, kabisado mo sa lyrics niya, may mga lyrics na garo, aram mo sa placement kang words niya garo si ano, garo alanganin. Garo dahil siya na ano, dahil siya na track talagang maray kang AI tool. Pero ito, saro sa mga ano ko din, tignin

0: pick ko din ito. Ta syempre, ano, artist din ako eh. Kumbaga, very particular ako sa ibang ano, mm-hmm. sa mga ibang nuances kang ano kang sa song, sa lyrics, sa rugaan. Pero sa ano man, sa sarong side man, saro sa mga reason kung nata ano, dai ko tiga ano ang AI. Ta in a way ano eh, garo na ano, na overshadow sa mga artist na nag-ano talaga. Kumbaga tigbubuhos ninda so ano ninda so ito so pen game ninda, mm-hmm. susurat ninda, so puso ninda sa para sa anong ito sa craft na ito. Unlike sa AI na usually ang ano lang naman maano ka lang kay mga preset, maano ka lang kay prompt para mag-iboy itong bilog na track na ito. In a way, ano siya, garo siya nag-shortcut.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, yun nga, so part kang ano ito, since ano siya, digital siya, AI siya, bako siya ano, in a way, dahi siya ano, bako siya human. Wara sa human experience na akong sain, duman talaga kita nagre-relate. Ako, wara man akong ano, wara akong, di ako nag-ano, kishade para yes. sa mga tao na nag-i-enjoy kang AI music.
1: Totoo,
0: pero kung aramo, kung kumbaga avid fan ka kang music, kung mm-hmm. talagang aramo ito, tig, ano mo, tig, absorb mo so feeling, so lyrics, kang sarong kanta, maaraman mo man sa difference eh. Pero, ano, sa iling ko, daiman mo, so, music na hali talaga sa tunay na tao. Daiman siya, mo overshadow completely. Tamay mga tao na, hanggang ngunyan, even sa mga masunod pa ganyan na panahon, ano siya, hahanapon. So, lyrics or so craft na gibukang tunay na tao. Yun siya para sa ako.
1: Ayun. Totoo yan. Ano, may feel mo eh. May feel mo man kung talagang hali sa tunay na tao so nag-gibo. Mm. Kasi, actually, wala man na problema. Ano, nag-evolve baga, nag-ano kita, magayon. Dakula una siyang tabang, actually, sa Gabos. Oh. Ano, pero dapat, data man, totally ipag, ano ini, embraced. Kasi mawaran ki platform sa mga tunay na artist. Ano? Kaya tabi sa ano, may mga songs ako, yun na hawak mo ang beat, parang ano siya.
0: AI generated AI yan, siya.
1: Diba? Yeah. Ayan, walang problema. And sa mga factor pa, ano kini eh, pinagkakitaan din natin ang talent natin, diba? Mm. Nagkikita tayo sa mga talents natin. Kung puro na AI, paano mo sa nakita makita?
0: Ano? Tsaka, sa yung ko sa mga nagigibo kay ano kay mga AI generated songs, nagigibo rin nila ito for profit eh. Ta sipon mo ma ano ka magastos ka para sa AI tools, magastos kang kwarta duman eh. So syempre in a way ang goal din nila is monetary gain.
1: Yes.
0: Tapos ito siguro ang saro man sa naisip kong ano na downside kang ano kang AI is ano syempre. So sa mga data center, 'di ba, makonsumuhon 'yan sa ano sa tubig, pang-cooling kang ano kang data center. May nailingan niya ako sa threads kang kailan ito. Kahapon lang ano siya sa US. Garo may hearing sinda duman. Tapos sarong certain na lugar sa US. After nalagan ki data center. So ano ninda, so water source ninda na dating malinawon ngunyan ano ho. Garo mailing mong ano, brown na sa tubig. So dakulao na ano.
1: Yes, na, may epekto siya sa environment.
0: Mm.
1: Ano?
0: Actually.
1: Yes, kaya tabi mga katindugo na sana sa mga araw kayo ni mas tawan pa niya ito, kaya mas magayon na platform. Embrace ta sa mga local artists. Dakulong kita mga talentado. Digdi sa tabako, dakulong pa mga local artists digdi. Nakaiba na tayo na susupog. Ano, nasupog pa. And siguro dahil pa man na nahanap na maray. So, pinaka-foundation ninda. Mm. Ano ang masasabi mo duman sa mga nagpuruun-puun pa sa lalo na duman sa mga aki o sa mga youth na talagang dahil pa sila nakakakuang ano nakaipon kay kumpiyansa sa sadiri.
0: Para sa kuya, ano, the fact na nagpuon ka na sa tamang direction ka na. Ta kumbaga ano yun, may outlet ka na para iluwas so kung ano man na talent na igwa ka. Tapos so, sa mga gusto magpuon, gibuon lang nindo man mawawara eh. Ta, ang ano lang, ang para sa kuya lang kung gibuon mo siya from the heart. Kumbaga yes. ano, aramon mo sa sadiri mo na padaba mo talaga so tigigibo mo. Ta dawa sabi yung tanang sangunyan warang monetary gain sa tigigibo mo okay lang kasi

0: Igibo mo man siya ta gusto mo eh.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Misan, mas masiram nga ni ito. Mm. So, dawa, kita baga, kapag padaba ta, tigigibo ta, kapag muya ta, tigigibo ta, then magkita nag-iisip sa kung ano sumawa ko ata.
0: Oo.
1: Ano? Maipahilig ta sana sa inda, so talenta, na igaw kita, maugmaho na, makaugmaho na, masiraman sa pagmate. Mm. Ano?
0: Tsaka, so fulfillment na magigain mo sa nagibo mo. Kung baga duman pa lang, masasabi mo ng ano eh, masasabi mo ng, kumbaga satisfied ka na. Tapos, yun, para sa iba, ano siya, way para ma-showcase so, ano, so skills mo, so talent mo. Sa iba man, lalo sa ako, nag-phone ako, ano, kumbaga, naging outlet lang siya para iluwas ko so mga namamati ko, mga saloobin ko. So mga, lalo sa ibang tao na wara man sindang, ano, wara man sindang ibang tao na pwede makahuron regarding sa mga issues ninda. So tiglaluwas ninda sa, ano, sa art na lang, either sa pagsurat, sa pagkanta, sa pagrap, or even sa artworks. So dakulao na bagay na ano, nag-exist ang art.
1: Yes. Ayan. Ayun, thank you so much sa magayon na pagurun mo niyan. Ano?
0: Thank you.
1: Anyway, baka may mga nalista ka dyan. I-wash out.
0: I-wash out ta na mga...
1: Ayun, no, sabi ni Franco, ikwento mo dapat sa dancing skills mo da. Nagsayaw ka man.
0: Dayo man, gibo-gibo man sa'yo. Siyang ano, siyang nagsasayaw talaga dati. Ano yan eh. Dance troupe. Dayo man. Pero ayun, ano, nakalista na kita. So, sa poon, gusto ko ano, gusto ko batiun sa parents ko. Si mama, si papa. Sa, ano, sa, syempre, sa pag-guide sa ko, pero may. Tapos, although dati, Demansinda masyadong... Sabi yun na ng Diamond Sinda masyadong supportive sa tigibo ko. Pero okay lang kasi ano, para sa sadiri man siya. Tapos ano, si tugang ko si Lyman, si Eman, saro man sa mga ano, mga artist digdi sa tabaho ko niyan. Tapos si Migs, pinsan ko. Tapos syempre girlfriend ko si Nicole. Tapos si Kuya Dan, si UG, saro sa mga nag ano, nag suporta sa kuya kang nagpupuno ako. Tapos yan si Kuya Ivan, at si Kuya Brian, si Kuya Dos. Tapos yan, lalo na si ano, si Franco. Love your brother. Tapos si ano, si yan, grupo ko Acid, si G, si Kaloy. Tapos sa bilog na Acid, yan, si Balsam din. Tapos Lupaqueros. Tapos lalo na sa ano, gabos na grupo, tsaka solo hip hop artist digdi sa tabako. Patuloy lang, men. Tapos ano pala, shoutout sa ano, sa small business ko, yung Score. May mga available pa kita doon na kalo. Yung man lang, salamat.
1: Alright, thank you so much.
0: Thank you.
1: And also sa mga aram ko dakod na nag-dealing, nagdadangugunyan po ng mga anuman, artist, tabi, anytime, basta Sabado. Anytime, basta Sabado. Sa kada Sabado, tabi, ang Kurahaw Radio Show, mga katindugon. Kung muya po nindong magbisita digdi, ipahilingan sa indong talento. Welcome po kamo digdi. Aram po nindong dakulaon. Saro ini po sa mga ano kang Kurahaw. Ano ba ko lang para mag-promote kan mga activities kan sa guni ang kabataan. Pero para man matawan in platform, sa ito yung mga local artists na ipahiling man ang sa inda pong mga talento. Alright, Kaloy, bisita ka rin ang mandigdi mga ano rin. Shout out, tabi Aleko. Ayan.
0: Aleko, kamusta?
1: Kasugma, grabe, sobron. Out.
0: Day pa na, no? Day pa natunawan kang 8.5, 8 to 5, may kasugod ko. Hamag niya ako.
1: Grabe. Ayan, pakiayos na po kang Transformer dyan po sa Purok sa East, Bungabong, Tabaco City. Hanggang ngunyan, wara pa da po kay Kuryente. Sana ma-action ng daatabi tulos. Sabi ni Sam. Alright. Anyway, maraming salamat.
0: Thank you.
1: Of course, syempre, sa kabos na nag-antabay ngunyan, dakulaon pong salamat mga katindugon.
0: Thank you, guys.
1: Alright, Paul Matthew Dayawon, nakatutok pa sa mga oras na ini. John Carl Campit, of course. Thank you so much, tabi, mga katindugon, na nag-iribana naman kita sa laog din sa rong oras na ilustriyahan. Digdi sa Kurahaw Radio. Marabasan talaga sa rong oras. Ano? Anyway, tabi, mag-iribahan galari kita sa masunod na Sabado. Sana may makairibana naman kita nga artist. Digdi, ano ko, i-check ko galari. Agari si Franco, may tigaanan naman siya na mabisita man digdi. Anyway, pwede ka magbalik galari na kapag may mga ipopromote ka ulit.
0: Pwede, sa mga sarad naman.
1: Anyway, mga katindugan, dakulaan pong salamat. Mag-iribahan girari kita sa masunod na Sabado digdi sa Corajo Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Ini po si DJ Vico. Mag-iringat tayo ang gabos, asin pirmi mag-inom kitubig, magdaraki payong tan-init kang panahon, tunay na malanit. Mag-iribahan kita sa masunod na Sabado digdi sa Corajo Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Sabay kita.

And we are so back once again, mga katindugon. One Radio 91.3 News FM. Tindug na! Hey, good afternoon, mga katindugon, ladies and gentlemen of the City of True Love, and that is Tabaco City. Ang inyong programa tuwing Sabado. Ladies and gentlemen, narito na ang Sabado Music Jam. My name is CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming. Makakasama niyo po ako every Saturday 1 to 3pm. Ang programang inyong iibigin, ikakasaya at makapagbibigay ng potential relapse. How are we doing, mga katindugon? Today is May 23, 2026. Sabado na naman. Yes, of course, mainit as usual. Kaya don't forget to drink our water, mga katindugon, alright? And of course, mga katindugon, ang Sabado Music Jam ay hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Boss Herbal Capsule ang bossing ng mga herbal. And Rock Detergent Liquid Soap, Sure Soft Fabric Conditioner, and Kawaii Soap and Lotion. Hey, binabati natin lahat ng mga nakikinig ngayon all over the First District of Albay. How are we doing today? Kaya sana ay okay tayong lahat, still going on with life. And yeah, nagkaroon nga ng marami-raming brownout naman. We cannot handle the beat. Ano ha, hawak pa ba natin ang ano ha? What can we say about this? Hawak pa ba natin ang malamig-lamig na tubig? Malamig-lamig na tubig na kailang inumin sa Oralda. Today man talaga kaya natin i-beat the heat. Nako po. At tama ng tabi ang sadiri, mga katindugon, ha? And exactly 1:08 p.m. in the afternoon, we would like to give you songs again, mga katindugon, na tuloy-tuloy pa rin natin ang pakikinig ng mga tugtuging ikaka-relax, of course. And sa mga household dyan na nakikinig at nakatutok ang kilala na Perming Tindugon, yes, yes, uy, meron naman tayo agad-agad na ano na message from 7522. Hello DJ, pwede po pa-play na Angels by Robbie Williams? Yes? Ano ba ito? Okay, syempre, shoutout to you, 7522, we'll play that later on. Siyempre, may mga songs din tayo na nakanda for our mga katindugon. How are we today? Sana tuloy-tuloy pa rin ang ating pagkikinig dito lang sa One Radio 91.3 News FM. Tindug na! Here's Bryan Adams with Everything I do it for you. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindug na!

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite.
1: Dati, nahalata ko na
0: unti-unting
1: naglalagas at numinipis ang aking buhok.
0: Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo,
1: agad ko itong sinubukan.
0: Aba, effective nga.
1: Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito.
0: Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang
1: hair group shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
5: Jaya Enterprises.
4: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvie blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede ninyong i-home credit ang mga kaipuhan ninyong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
5: Jaya Enterprises.
6: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Sabado, Music Jam with CJ.
14: Tingdugo na!

0: privacy mo? Protektado! Style at comfort? Garantisado! Installation services? Mabilis at pulido! Sa Mary Jo Window Blinds and Installation Services, de kalidad? Sigurado! Mary Jo Window Blinds and Installation Services at Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano. Presko ang mundo. Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang at ang grand raffle draw on May 31 kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
1: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
4: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
9: Sabado, Music Jam with CJ.
10: Tindugo na.

0: Tigo, umahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Sabado, Music Jam with CJ.
4: Tindugo na!

0: Cabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Ready para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Stay healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents the dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day.
12: 100% organic, 100% affordable, 100% pure.
11: Nature's Green Barley.
12: Available at all drugstores near you.
13: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
14: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ira.
15: At sinong kulabot?
16: Besh, hindi ako.
15: Makinis to.
16: Ferong walat.
15: At parang vatang-vata dahil sa ira.
13: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ira.
17: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
18: Ako si Salvador. Sa gabi
1: ay...
18: Si sabi na,
19: malatyosa ang ganda.
18: Dahil sa Ira.
20: Ira, free-in-one soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
21: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
22: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
21: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
23: Sabado, Music Jam with CJ.
24: Tindugo na!
25: Yes, you're still listening to One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Nagbabalik pa rin kayo sa ating Sabado Music Jam. It's still me, CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming. How are we mga katindugon? It's 2:54 PM in the time. Mainit-init mang giraray. Don't forget to drink your water always. Oh, shout out sa ating mga padjak drivers na nandiyan dyan na mahigusong tabi, day tabi, magkalimot sa satuyang health, alright? And of course, sa ating mga jeepney drivers dyan na namamasada sa sobrang init mang ginaragang panahon ay tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-drive. Most especially sa ating mga bus drivers, modern jeepney drivers, and most especially tricycle drivers. Oy, shoutout kay Kuya Tope, ayaw dyan sa Manilipot. Kuya Tope, how are we doing today? Sana ay maraming kita dyan. And of course, sa gabos na ayaw dyan na tricycle drivers ng Manilipot, Albay, and of course, padjak drivers as well. Back with our shout out. So tignan natin kung sino ang mga nakapag-send na kanilang mga greetings. So actually greetings din po kina actually greetings sa aking minamahal Virgin Torres. Hi, love ko. hope you're listening well dyan sa Caloocan. Yes. Or listening sa mga nakikinig sa Radyo PH. Yan, kahit wherever you go, wherever you do, nakikinig pa rin kayo dito sa One Radio. Set that up sa inyong app. Sa ating Radyo PH. Yes. Shoutout naman kay 0415, pabati kay Tia Saling. Yan. Sa Kasal-Kasal Legislative Building. Hello, hello po ng Barangay Tagas, Tabaco City. Hello, hello po, Tia Saling. Happy shoutout. May shoutout sa ating mga teachers ni Riaon dyan na nakikinig mong girara. And of course, namimiss ko na ang iyong mga poem, Sir Melchor Boneo. Sir, inuari kita girara yung mga tao kasi ito yung mga magagandang poems. Yes. Sir Boneo, happy shoutout po sa inyo dyan. I hope you're doing well. Miss you, sir. And to Ma'am Bola and Miss Mrs. Bola. Sir and Ma'am, I miss you so much. And of course, sa ating mga minamahal na parents dyan, Mama, Papa. And of course, sa ating mga relatives riyan dyan na nagkikilig mong kilaray. Hello, hello, hello! It's been a wonderful day, mga katindugon. Nakikinig pa rin kayo dito sa ating Sabado Music Jam. It's still me, CJ the DJ. I hope you loved we give you songs today. And susunod naman baga kita giraray sa another May edition of our Sabado Music Jam sa susunod na last day of second to the last day of May 30. Abangan tayo, mga katindugon. We have our song Every Time by A1. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Susunod na ang The New Wave Connection by Mr. Rene Castro, The Wave Man. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Bye-bye, everyone.

magandang, magandang, magandang lalaki ako. Magandang, magandang, magandang hapon mga katindugon. And welcome to another edition of The New Wave Connection. Yep, The New Wave Connection, the program that dares to be different. And the program that makes you do things against your will. Dito lamang po yan sa One Radio, 91.3 News FM, Tindugo na! Ako po ang inyong amigo asin barkada sa radio, Rene Castro, The Wave Man! Ang magandang lalaki ng One Radio. I don't really care if you disagree. Sa ladong technical, kasama pa rin natin si Kuya Loings Bornasal. Special thanks sa ating mga station executives, Jing Montalegre, GM Romy Volante, at SMO sa Kagandahan Boris. Ang programang ito hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At alam nyo ba mga katindugan kung bakit magkakaroon tayo ng iba't ibang klase mga karamdaman? It is because kulang ang mga mineral na kinakailangan ng ating pangangatawan. Ano pa, mag Best Caps Mineral Food Supplement. At sa gabi bago matulog, magpamasahe. Sa mga sakit-sakit, aray-aray, mag Q-Sai Massage Oil. Q-Sai, mahusay. Ang lahat na ito mabibili sa inyong mga paboritong groceries, botika, at kung saan-saan pa. Hey, kamusta, kamusta, kamusta sa lahat ng mga 47 mga barangay dito sa siyudad ng Tabaco? Ganun din sa lahat ng mga munisipalidad na nakapaloob sa unang distrito ng Albay, TV Malinao, Malilipot, baka kay Santo Domingo, and the City of Tabaco, magandang hapon! And of course, sa lahat ng mga probinsya na nakapaloob sa Bicol Region, nanabot na signal ng One Radio, 91.3 News FM, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, and the province of Albay. Good afternoon! Asa ka? Ayun!

Ayan, kinakamusta rin natin. Siyempre, lahat ng mga katindugo natin dyan sa Isla San Miguel, Tabaco City. Kamusta, kamusta, kamusta po? Particular dyan sa Barangay Angas, Asyenda, Rawis, Sagurong, and Barangay Bisita. All in the island of San Miguel, Tabaco City. Magandang magandang hapon po. Alam nyo, dalawang gabi, sunod-sunod, nag-brown out. Kaya kung pagmamasdan po ninyo si The Wave Man, kasing laki na ng echo bag ang mga eye bags. Kulang sa beauty rest. Ang hirap talaga na walang solar at generator sa bahay at mga rechargeable. Nga, magpapasolar ka. Hihigpitan ka naman ng Meralco. Kailangan daw i-regulate. You have to register before you can have a solar system installed in your household. Ano ba yan? Ay, bago lahat, kakanta muna ako, ha? Yeah!

0: mukhang nasa Sabado, Vice Mayor's office. Vice Mayor is madihon ko ang Vice Mayor ng Tabaco. Si Ate Glenda Ong Bonggao. Sige, dire-diretso tayo. Up until 5 o'clock, ladies and gentlemen. This is the New Wave Connection, and I am your DJ, Rene Castro, the Wave Man. Ang magandang lalaki ng One Radio. I will be right back after this. Don't go away.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Ito ba na?
3: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW 295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, at sa Taiwan, Malaysia, Singapore, and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer, female, 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa 2nd floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated.
4: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
5: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magaling ka pa. Kukuha sa 2nd floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igusin na mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text na mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow! Gustong-gusto ko yan!
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot, at Chenzing. Nang mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin, at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
8: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
7: Healthy na?
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black,
8: may balak.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa

0: RS Marketing.
1: Ining high touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
3: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masa inka?
3: Aw, maduman ako sa B2B store commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B store commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B store commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Birthday yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
5: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa ampang kantambakan kang tricycle.
6: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
7: Tabaco City's Tindugun.
8: Na radio station.
9: One radio.
7: One radio. One radio. 91.3 News FM. The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro. One radio. News FM. Tindugun na.

Yup, died in your arms tonight. We only have 2 minutes before the hour of 4 in the afternoon. You are still with me, the Wave Man, Rene Castro. Ang magandang lalaki ng One Radio. May nagbabadya na naman. Nagbabadya, nagbabadya. Napagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, mga katindugan. For May 26, this coming May 26, 2026. Martes po yan. Alam naman po natin ang araw ng pagpapalit ng mga presyo, either going up or down, ay every Tuesday of the week. Ayon sa ating bolang kristal.

0: Magtataas daw po ang presyo ng gasolina magmula 70 centimos kada litro hanggang 90 centimos kada litro. O at least mas mababa ngayon kaysa yung unang ni-report sa TV, ano? Na 1.30 piso at 30 centimos. Ngayon, 70 centavos per liter to 90 centavos per liter na lang ang itataas. Samantalang, yun po ay sa gasolina, ha? Yung 70 to 90 centavos per liter. Habang ang crudo o ang diesel will have an increase rate from 30 centavos per liter to 60 centavos per liter. Parehas din po, samantalang sa kerosene, ito rin po ay tataas magmula 30 centimos kada litro hanggang 50 centimos kada litro. Ayan na mga katindugo. Huwag na sanang mag-increase ng sobra-sobra. Grabe ang init na panahon ngayon mga katindugo, lalong-lalo na kapag pinapatayan tayo ng ilaw ng Aleco and NGCP. And then minsan alam nyo mga katindugo, sa totoo lang, ano, naaawa din ako minsan sa Aleco at NGCP eh. It's because sa mga bashings na nakukuha nila sa social media, eh talagang yung complaint nga naman ng tao, no? Pero without thinking, eh nagki-click na agad, eh, no? But then we have to understand, sometimes beyond NGCP's and Aleco's control, kung bakit po nawawala ng kuryente. Beyond their control. Baka sabihin nyo, ikinakampi, hindi po. We fully understand their situation. Na talagang paminsan-minsan po mga katindugo, nakakaroon ng mga accidental tripping. Tripping minsan ay nag-automatic off yung kanilang mga systems para po maiwasan yung mas malaking problema sa power supply na kuryente. Ayan. Anyway, sa ating pong contact number, ang ating numero para makapag-text po kayo, 0948-768-6602. Sa ating Facebook naman, hanapin lamang po ang Facebook account, Rene Ceballia Castro. Kami po ay magbabalik, makalimas lamang ang ilang paalala. Don't go away and don't dare change your frequency!
1: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. The New Wave Connection with the Waveman, Rene Castro. One Radio News FM. Tindugo na!

0: One Radio, Ting Du Gana.
1: Yeah, we got 9 minutes after the hour of 4 in the afternoon. You are still with me, the way man, Rene Castro. Ang magandang lalaki ng radio. Eto mga katindugo na, meron tayo natanggap na text message. The boys are cocking up their guns. Papatulan ko to. Tell us, General, is it party time? If it is, can we all come? Okay, it says here, sabi ni, sabi ni 7522. Hello po, Sir Renz. Pwede mo po makanta Stitches and Burn. Kahit papyaw lang po. Salamatunan po and God bless you po. Katindugo ang 7522. Gagawin ko yung pinapagawa mo sa isang kondisyon. I-text mo pangalan mo at kung saan ka nakatira. Kakantahin ko siya ng pahapyaw. Yan ang aking kondisyon. Eh, hindi nga. 7522, text mo muna yung pangalan mo. Tsaka ang iyong location. Okay? Sabi niya, hello po Sir Renz. Pwede po makanta Stitches and Burn. Kahit pahapyaw lang po. Salamat tununan po. And God bless you. Please text your name and your location. And I will do exactly as what you want me to do. Okay ba yan?

Ito na nga ba sinasabi ko? Me and my big mouth. Dahil de, ako ay merong isang salita. Ganito, no? Matatapos. Ah, ito. Sige, kakantahin ko. Sabi, no? Peace!

0: Benny Griffin and Brada request Wishful Thinking by China Crisis. We will be right back.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Indo na.
3: Diyos, maray na aldaw sa Indo mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuhon na Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026 alas 9:30 nin pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Mass Presider, His Eminence Jose Cardinal F. Advincula, Archbishop of Manila, in the presence of His Excellency Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa giraray, iniimbitaran mi kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 9:30 nin pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City.
4: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.

Okay, we got 7 minutes before the hour of 5 in the afternoon. Ay, kabilis ng oras mga katindugan, ano? Ay, kanina ay kakaalas 3 laang. Ay, ngayon biglang nag-alas 5 na. Ah, anong pangyari? Ay, ako'y nagitla. Ako'y nagulat. Sabi ko le, ako'y nakikig. Thank you kay GM. Ako, nabusog na naman ako. Dami pagkain sa baba. Ay! Maraming salamat sa lahat ng mga katindugon na umantabay, nakisabay, nakikulit sa programang The New Wave Connection. Oy, bukas araw ng Linggo, ha? Don't forget, araw ng Simba. Sige tayo na pasasalamat sa ating Panginoon Diyos sa lahat ng pag-iingat, protection, blessings at sa magandang kalusugan na patuloy po nating natatamasa galing po sa ating Panginoon Diyos. So let's give thanks by going to church tomorrow. Oy, sa mga biyahista pong natin, ano, ang init na panahon ngayon, if you don't have important appointments naman, just stay at home na lang. Napakabilis ma-dehydrate ng tao ngayon because of the excessive heat that we are currently having right now. Muli po, pinapasalamatan po natin ang lahat ng ating mga station executives, Sir Jing Montealegre, GM Romy Volante, SM Osang Ganahan Boris, o sa lahat ng mga crews and staff ng Manok ni Osang Pie Chicken House. Happy listening po sa inyo. And of course, nakasama rin po natin sa lahat ng technical kuya Loings Bornasal. Ang programa ito hatid sa inyo ng Best Cafe 18-1 Herbal Complete Coffee Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, at ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At para sa mga mineral lang na kinakailangan po ng ating pangangatawan, ang Best Caps Mineral Food Supplement. At sa gabi bago matulog, mag-Qsai Massage Oil, Qsai Mahusay. Ang lahat na ito ay mabibili sa inyong mga paboritong butika and groceries nationwide. Ako pong inyong amigo as in Barkada sa Radio Rene Castro, The Wave Man, ang magandang lalaki ng World Radio! Para sa programang The New Wave Connection,

0: One Radio 91.3 News FM. Pinto ba na?
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
6: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Everyone's favorite radio station.
7: One Radio.
0: One Radio.
7: 91.3 News FM.
0: Tinindog na!

0: Kan tabako.
1: Konti rum versus Junko. Siram sana.
2: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
1: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mababakal sa tabako.
4: Drum Pharmaceuticals,
3: Unisha Drugs,
4: St. J Pharmacy,
3: King Care Pharmacy,
4: J-Med Pharmacy,
3: Earl Pharma,
4: Race Pharmaceuticals,
3: and One Radio FM.
4: Sa Malinaw, mababakal sa
3: Malinaw Drugs.
4: Sa Tabi Albay, mababakal
3: sa St. Clair Pharmacy,
4: Crisol Pharmacy,
3: GNC Pharmacy,
4: Dream Care Pharmacy,
3: and Dan A.I. Pharmacy.
4: Sa Malilipo,
3: mababakal sa
4: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
3: Sa Bacacay,
4: Butika Maria Corazon,
3: Asin,
4: Orgullo Drug Store.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Tabaco City's Tindugon.
8: Na radio station.
9: One radio.
1: One radio. One radio. 91.3 News FM.

0: packet of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background for junior high school. Original grade 6 card. PSA birth certificate. Certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration. Or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Enroll now! No entrance examination and no tuition fee. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Y2K Saturdays.

0: Cita.
1: Música, balita, informasyon. All in one radio station.
2: One Radio 91.3 News FM.
3: Tindog na.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
8: Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang init!
10: Pataba!
9: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
10: Pataba!
9: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
10: Pataba!
9: Sumubok na nitong bago! Introducing...
10: Pataba!
9: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
10: Batata!
9: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
10: Batata!
9: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
10: Batata!
9: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
10: Batata!
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
12: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
11: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facad Hotel. Facad by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facad also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Y2K Saturday.

0: Politika, balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Y2K Saturday.

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Good news mga kapitbahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: Y2K Saturday.

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: Evenings on One Radio.

0: Balita, information, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee, Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Evenings on One Radio.

0: trabaho sa Team Dugon
1: na radio station.
2: One Radio.
3: One Radio. 91.3 News FM.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago.
1: Introducing
5: Patata!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Patata!
4: Patata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Patata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
5: Batata!
3: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Ah, medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw mo sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Mas kidigde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako dito sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho
1: pati
2: mo.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: One Radio.
7: You're listening to One Radio.
8: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
9: Sinauna, the music of the past. The music of the past. On One Radio. The music of yesteryears. The soundtrack of your life.

0: Sa ngaran ka na maasin ka na akipatin ka na Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang kagurangdan mapas sa indo.
1: Asin sa imong Espiritu.
0: Mga tugang rumdumon asin pagsulsulan niya ton stoma kasalan tanganing magkanigo kitang magdulot kaining banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan asin sa indo mga tugang na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin, sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gamos na Angeles sa Sin Santo, sa Sin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tang Diyos. Mahirak man lugod sa Diyos na makakamhan asin, pakapatawadan, stomach, salan, darhon kita sa buhay na daing kasagkoran.
1: Amen.

0: Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asim sa daga katuninongan sa mga taong marhayan buot. Inoomami ka, rinorokyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kang dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos hadang langit noon, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan aking bugtong Heso Kristo, kagurangnan na Diyos, kordero kan Diyos, aki kanama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban ako aan sumong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa to kanama kay raki kami, tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kalangkaw Heso Kristo, kay bakan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamigbi kita. O Diyos na samuyang ama ang Espiritu Santo ipinadaramo sa imong simbahan, tanganing mapunan ang pagtukdo kan Ebanghelyo sa bilog na kinaban. Lugod ang Ebanghelyong ini, masabutan niya mo asin mahiling samuyang pagkabuhay, inihinahagad mi sa ngaran ni Yesu Kristong kagurangnan niya mo, nakaiba mo asin ng Espiritu Santo, nabubuhay asin agahade sa loong Diyos sa panahon na daing kasagkuran.
1: Amen. Ang Pentecostes, sa loong piyesta kan mga Hudiyo, 50 aldaw pakatapos kan Paskwa, alagad para sa mga Kristiyano, inialdaw kan paghilig kan Espiritu Santo sa mga apostoles. 50 aldaw pakalihis kan pagkabuhay liwat nin kagurangnan. Sa aldaw na ini, nagpuon ang pagpagmidbid asin paglakop kan simbahan sa bilog na kinaban sa kapangyarihan kan Espiritu Santo. Hinanyugod niya ito ang enot na babasahon.
2: Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Pagdatong kanaldaw nin Pentecostes, sindagabos nagkatiripon sa lugar man sa nang ito. Padaling nadangog ninda ang sarong tanog, nagikan sa langit. Siring sa hagubuhob nin makusog na doros, ang tanog na kapano sa bilog na harong na sa indang namumugtakan. Nagpahiling sa inda ang mga dilang kalayo na nagkakabaranga asin nagtugdon sa ibabaw kanpayo nin lambang saro sa sainda. Sindagabos na pano kan Espiritu Santo asin nagpuo na magtaram sa manlain-lain na tataramon. Susog sa ipinataram sa indakan Espiritu Santo. Sa Jerusalem may nag-aerok na mga tawong makadiyos, mga Hudiyo na hali sa gabos na banwaan, sa irarom ni

0: sa Ehipto asin saruna nin Libya, nakataid nin Serin, mga nakikihimanwa na hali sa Roma, mga Hudiyo asin prosilito, mga Kretenses asin Arabes, sindagabos na dadangog nyato na nagtataram sa satong sadiring tataramon, dapit sa mga nangangalasan na ginibo nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Kagurangnan, isubol mo an sa imong espiritu, asin mababago ang kinaaban.

Pag umawon ang kagurangnan, kalagko. O Diyos na kagurangnan, ika orog kadakula, ang sa imong gubing kamurawayan, ika napapalibota nin liwanag.

Dakol ang sa imong mga ginibo kagurangnan, marahay ang paglalangmo kan gabos na bagay, ang daga panokan sa imong mga linalang, kalagko pag umawaan kagurangnan.

0: itinukdo ni San Pablo ang inspirasyon na dara kan Espiritu Santo sa simbahan, kadakol na mga balaog, mga paagi nin paglingkod, asin trabaho sa simbahan, alagad iyan gabos, gikan sa inspirasyon kansaro sa ng Espiritu na nagsasaro kan gabos ki Kristo. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa Enod na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mayo nin makakasabi si Jesus kagurangnan kung bagkong sa bagsik kang Espiritu Santo manaylain ang mga balao alagad sa rosanang Espiritu manaylain na paglingkod alagad sa rosanang kagurangnan manaylain na gibo alagad sa rosanang Diyos na nagigibo kaiyan gabos. Sa lambang saro iwinawaras ang balaog kan Espiritu Santo para sa pakinabang ninggabos. An hawak saro sana, alagad dakol ang mga kaptang. An gabos na kaptan kan hawak totoo dakol. Alagad minabilog ni saro sanang hawa, siring kaiyan si Kristo. Sa saro sanang Espiritu kita gabos binunyagan.

0: Griego as in Hudiyo, uripon as in bakong uripon, saro sanang espiritu ang ipinainom sa to gabos. Tataramon kan kagurangan.
1: Salamat sa Dios. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: an kagurangnan mapasaindo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Akbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan.
1: Kamurawayan sa imo kagurangnan.
0: Pagkahapon kan aldaw na ito, enot na aldaw nin semana. Pirinto ang mga pintuan duman sa harong na pinagtitiripunan kan mga disipulos, huli sa takot sa mga Hudiyo. Si Jesus naglaog, nagpataho sa sainda, sinagsabi, mapasaindo ang katuninungan. Pakasabi kay ni, ipinailing niya sa indan sa iyang mga kamot asin hirog. Ang mga disipulos nagkaurog mapagkailing sa kagurangnan. Giraray, nagsabi si Jesus sa sainda, mapasaindo ang katuninungan. Siring na ako, sinugo ka nama, kamuman sinusugo ko. Dangan hinayupan niya sinda asin sinabihan, ako anindo ang Espiritu Santo, ang kiisay man ang mga kasalanan sa inyong patawadon, mapapatawad. Ang kiisay man ang mga kasalanan da inindo patawadon, da i mapapatawad. Mga tugang ang marhay na bareta kan sa tuyang kagurangnan.
1: Pag-umaw sa imo Kristo.
0: Diyos maray na aga sa indugabos mga tugang. Ang nagkapirang kafiestahan niya to na mga Kristiyano, arog kan pagkagadan asin pagkabuhay liwat, arog kan kafiestahan niya to ngunyan ang paghilig kan Espiritu Santo mga tugang. Igwa ininin katumbas mas nainot pangani sa kafiestahan kan mga Hudiyo. Halimbawa, so pagkagadan sa pagkabuhay liwat ni Jesus, ang kafiestahan kan Pasko na pigsiselebrar kan mga Hudiyo. Ining sa tuyang kafiestahan ngunyan ang Pentecostes, igwanin kafiestahan ang mga Hudiyo, ang napod ninda Shabbat. Ang gusto, Shabbat pigsiselebrar ninda ini sa pagirumdom kan pagtao kan Diyos, ki Moises, kan sampulong tugon duman sa Sinai. Sa tuya anapod gani Pentecostes, nata mga tugang, ta 50 aldaw pakatapos na si Jesus, nabuhay liwat, kaya pigapod Pentecostes. Ta basta igwakan tataramo na pente, igwayan ang elementong lima o 50. Nata ka 50 ta sa mga Hudiyo pigsiselebrar ninda. So pakahawas ninda duman sa dagat na pula. Pakahawas kan sa indang mga ninuno kan pigbubukod sinda, piglalamag sinda kan mga puwersa, mga soldados na mga taga Ehipto, yaon sinda sa ibong na pangpang kan dagat na pula, Red Sea. Kan magkiling sinda, nailing din na yaon na sa mga parakabayo kan mga na mga taga-Ehipto, ang ginibo ni Moises sa pasabong kan mahal na Diyos, inunat yan sa iyang sugkod na baga ang dagat, kaya nakaagi sa mga Israelita. Pagkatapos kan nasa tahaw na kan mamarang daga sa mga parakabayo na mga taga-Ehipto, inunat giraray ni Moises duman sa ibong napangpang, inunat giraray ni Moises so sa iyang sugkod, nakabalik sa dagat, nagkaralamos sa mga parakabayo na mga taga-Ehipto. Paghali duman sa ibong napangpang, kanakabalyo na sinda, 50 aldaw, pakatapos kayto, naglakbay sinda, nakabot sinda sa bukid na inaapod Sinai. Asin iyo ito an duman sa itaas kan bukid duman itinao kan Diyos ki Moises an sampulong tugon. Kaya iyo ini mga tugang ang pigsiselebrar ng Pentecostes. Kita mga tugang ang pigsiselebrar ng Pentecostes iyo an paghilig kan Espiritu Santo. Ano ang connection kay ni? Nadagog niya to sa inot na binasa kan maghilig ang Espiritu Santo na sabi nga ni San Lucas na yan nagsurat kan gibo kan mga apostoles garo mga dilang kalayo, dila na kalayo sa forma ni dila, tuminog doon sa payo kan mga apostles, as in nagpuon magtaram ang mga apostles, as in nadangog kan mga Hudiyo nahali sa iba-ibang lugar, ibabian sa inang lingwahe ta iguanin mga Hudiyo na nagharali sa Israel, nagharali sa Israel duman sa iba-ibang lugar ta ani ba sa inda pigpersigir kan mga Romano, pigpersigir kan mga kapwa Hudiyo man sa inda, kaya nagdurala nagkawarak sinda sa ibang iba-ibang lugar. Pero alagad day ninda nalingwa na kada fiesta kaining 50 ang aldaw nagbabarilik sinda sa Jerusalem tangani na magpasalamat sa Diyos. Ta sabi nida, kita sana ang pinili nin mahal na Diyos na tawan kaining 10 tugon yaon duman harali sa Iran, Iraq, Syria, hali sa Libya, hali sa Gresya, hali sa Ehipto, manlain-lain ng mga Hudiyo nagkatiripon. Alagad minsan sa mga disipulos nagtutukdo ng ebanghelyo sa sindang sadiring tataramon nagkasarabutan ninda kung paano tanang kasarabutan ninda, kaya nagkaigwanin milagro na minsan sa mga disipulos na daima nagharali sa Jerusalem sa sindang lingwahe sa Roman sana kaya nagtataram sinda nagnaralas sa mga hali sa Libya, sa Syria, sa Ehipto, sa Iraq, sa Iran kunata ta nasabutan ninda na ibaman sa lingwahe ninda. Kunarom duman nindo duman pagkatapos pagkatapos na inaki si Cain sa kun si Abel, nagdakul sa mga tao, pagkatapos sabi ninda maggibo kita nin tore tangani na maisihan nin gamos na kita sarong dakulang banwaan, pride sobra sa kapabawabawan day pangani nakagibo nin tore. Sabi kan mahal na Diyos wararakunta ang sa indang lingwahe, kaya winarak nin mahal na Diyos sa indang lingwahe day na sinna nagkasinarabutan ta iba-iba na sa indang lingwahe. Kaya ngunyan sa Pentecostes kan mga Hudiyo garo pigbabalik nin mahal na Diyos ang pagkasararo giraray kan mga lingwahe. Pero bako sa nang lingwahe ang pagkasararo sa puso kan mga Hudiyo sa pagpuon. Kaya nagkasarabutan ninda, nagkasinarabutan sinda, nagkasararo giraray sinda. Tasaro kan bunga kan presensya kan Espiritu Santo, iyo ang pagkasararo, ang pagkabaranga, dakulao na iskandalo ini sa mga tao na nagtutubod sa Espiritu Santo. Kaya mga tugang, iyo ini ang enot na leksyon. Ano ikanuang leksyon? Kan itinao ki Moises ang tugunin mahal na Diyos. Sabi ninda, 10 sana ini, paano tayo ni mautob? Kaya pigbaranga banga ninda sa 10 tugon sa God kan uminabot sa Jesu Cristo 1600 ng mga regulasyones na mas importante sa inda su letra, su nasusurat, dapat nasusurat talaga. Kaya pero pag-abot ng Espiritu Santo mga tugang bagunang bako ng arog kay itong so nagsusunod sinda sa lay dahil sa letra kundi dahil sa Espiritu kan lay. Kaya nga ni sabi ni Jesus, saro kan mga katokdoan ni Jesus, kaya sabi kan sa inyong mga magurang sa mga ninuno dai maggadan, pero sinasabi ko an naaanggot pa sana sa iyang kapwa garuwa naman sana iyan ginadan niya. Kaya sabi niya an pinalidad kayan pareho man sana dai magdurog sa bakong agom. Sabi pag nag-isip ka sana na magdurog sa bakong agom garuman sana nagdurog ka an pinalidad kayan pareho man sana. Ako sabi yon tinawanin bagong kahulugan an lay, as in an bagong kahulugan na yan mga tugang iyo yan an ebanghelyo. Kaya nga ni pagpuon kan pamikbi niya to, sabi pinamikbi niya to na pahiligon ang Espiritu Santo, as in pinunan ang pagbalangibog kan ebanghelyo. Tayo yan mga tugang ang bagong interpretasyon kantugon nin mahal na Diyos. Bako nang sa letra, kundi sa espiritu. Ta kadaklan, lalo na ngunyan, lalo na kung mga tuso at mga abogado, kung minsan nakagadana, naabswilto pa. Nata, pigsusunod, su letra kanle, imbis su espiritu kanle. Kaya, pigsusunod sulay, pero daing justisya. Iyan mga tugang ang gustong sabihon kan paghilig kan Espiritu Santo. Nabako na kita masyadong nakatutok duman sa letra kan lay, kundi ano ang gustong sabihon nin mahal na Diyos? Ano ang gustong sabihon nin mahal na Diyos kung sa mga sitwasyon na kinamumugta kanya to? As in, ang gustong sabihon nin mahal na Diyos, napapalaman dyan sa Ebanghelyo. Halimbawa, sabi ko na nga, kung may kaiwal ka, ano ang pigpapasunod sa imo kan mahal na Diyos? Ang pigpapasunod sa imo kan le, dapat balusun mo ang sa imong kaiwal. Pero kung sunodun man Espiritu Santo, mga tugang, ang pigpapasunod sa imo, yan sabi ng Helio, kamutan mo ang sa imong mga kaiwal. Ipamibi mo sa nagpapakaraot sa imo. Iyo yan mga tugang an espiritu kanle. Iyo yan ang tabang sa duya. Pig susubol ka. As in, kung sunodun mo an Espiritu Santo, minsan sarok ka sana nagkakaigwanin pagbabagoan kinaban. Kaya baga sa satuyang Salmo Responsorial anan simbagta, padarhan kagurangnan an sa imong espiritu as in mababagoan kinaban. Kunata taigwanin pag-iriwal sa kinaban, kunata taigwanin pagkabaranga sa kinaban, dahil ang iba sa tuya dai nagsusunod sa pasabog ng Espiritu Santo. Kaya iyan mga tugang, kaya gani ang paghilig ng Espiritu Santo, iyan pagkamundag kan simbahan. Tan simbahan enot dapat nagkakasaroro. Ikaduwa, nagkakasaroro dahil nagsusunod sa pasabong kan Espiritu Santo. Kaya mga tugang, magayuno na minaselebrar kita kaini. 50 aldaw pagkatapos na si Kristo na buhay liwata, tinatawan kita nin bagong kahulugan kan tugon nin mahal na Diyos. Ang mahal na Diyos nga ni binanga sa naiti, ang pinaka-espiritu kan tugon nin mahal na Diyos, iyan pagkamot. Pagkamot sa Diyos, pagkamot sa kapwa. Kaya, kung may mga sitwasyon na nangyari sa tuyang buhay, naghahagad kita nin kaliwanagan ang sa tuyang hapot, what is the most loving thing to do? Halimbawa, igwa ka nin kaiwal, day ka mahapot, paano na ko makabalos sa kuyang kaiwal? Day, paano ko ikapahiling ang sa kuyang pagkamot sa kuyang kaiwal? Iyan mga tugang, what is the most loving thing to do? Dahil ang Espiritu Santo, pigpapasunod kita na maging mamumoton sa gabos na oras kan sa tuyang pagkabuhay. Kaya bagaan mga magurang, namutan yan sayang mga aki, dahil niya pigkukonsinte ang mga salanggibo, pigsasabihan niya. Pero dahil niya pigbabanog, pigpasabihan niya sana, ini ang dapat gibuhon ta. Nata mga tugang, iyan ang pinakamamubukton na dapat gibuhon niya ito. Ta iyan ang pasabungan ng Espiritu Santo. Kaya mga tugang, pinapasakta kita mga tugang, nag-ako ka ng Espiritu Santo. Sa Ebanghelyo mga tugang, kan sa Jesus, iwinaras niya ang sayang Espiritu. Ano ang ginibo niya? Hinayupan niya sinda. Hinayupan. Kamong mga gurang na, kitang mga gurang na, ako kayo ito nagsasakristan sa padi. Ang luma na ritual kan pagbunyag, ang padi, pighahayupan ang aki na pigbubunyagan. Pighahayupan niya. Para hinali na inita, tibaan mga kaya day nagsipilyo sa padi, so hangaw, nakabalyo duman sa aki. O, so mga gurang na padi kayo mahilig mag-inom kay mga syuktong, susyuktong baga kung igwapa mo niyan, na suparong nga hinali na ini, pero makahulugan ta paghangaw kampadi, paghayop kampadi kan sayang ngimot duman sa aki na pigbubunyagan, minasabi, ako a an Espiritu Santo. Nata mga tugang, an realidad, an katotohan kang kita binunyagan, inako ta an Espiritu Santo. Kaya kung nakakagibo kanin marhay, kung nakakapatawad ka kan sa imong kapwa, kung namumot ka sa imong mga kaiwal, day ka maghambog na matibay ka, day pinasabungan ka kan banal na Espiritu. Iyan ang realidad kan sa tuyang pagabuhay. Takun kita tunay ng mga binunyagan, magpuon kang kita binunyagan, ang sa tuya ng giya, ang nagigiya kan sa tuyang mga gawi-gawi, bakuk na so sa tuyang sarili yung mga kapritso. Kaya nahiling nindo sa pagtugdok ninda kang ture duman sa Babel, sabi ninda, tangani na mamid bidan kita na kasaro kitang dakulang banwaan, pride. Iyan sa kasalan ni Eva, tangani na magis yung arog sa Diyos, pride. Kaya mga tugang, magpuon ka ito, bako na, magpuon na kita binunyagan, bako nang sa mga kapritso ta anang dapat nasusunod niya to sa tuyang pagkabuhay, kundi kung ano ang pasabong sa tuya kan mahal na Diyos sa paagi kan ikatulong persona ang Espiritu Santo, tindog tabi gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay su Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Pinangida ang huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan at sinilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tokan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santo, sa pagpatawa din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Pamikbi nin banwaan. Mantang nagkakatiripon kita sa banal na Eukaristiya, sa kapiestahan kan Pentecostes na nagpatibay kan mga apostoles sa sinang pagtubod, mamibig kita sama para sa kusog na magsaksi siring sa sainda, ang sa tuyang simbag kagurangnan hinanyuga ang sumong pamibig.
1: Kagurangnan hinanyuga ang sumong pamibig, tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, danay na maging bukas sa mga pasabong kan Espiritu Santo, asin maging mga pamukaw buot sa mga nagsasarig sa sindang pamamahala, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan inanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing huli kan pagkamatinios na balaog kan Espiritu Santo, masabotan ta ang mga pagkukulang kan sa tong kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Nungnan hinanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing kitang mga nakakasabot nan marahay nagibo, gikan sa pusong malinig, mag-arang sa Espiritu Santo nan sa tong mga gawi-gawi, bunga kan pusong panunin grasya, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing ang mga naghihelang, warasan kan Espiritu Santo ning kabuotan, karangahan, pagkamukulog, asin katuninungan, huli kan mga tawong nagaataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing ang mga gadan, mag-ako sa Diyos sa bagsik kan Espiritu Santo, kan kahirasan kan pagkabuhay liwat ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyuga ang sumong pamibi. O Diyos na samuyang ama, iningal daw kan Pentecostes, magwaras lugod sa mo kan sa imong banal Espiritu, tanganing kami maging mga liwanag na nagbabanaag sa kadikluman kan kinaban, huli ki Kristo na sumong kagurangnan.
1: Amen.

0: pami biga mo mga tugang tanganing an sa ko asinan sa inong atang maako man lugod kan Diyos amang makakamhan.
1: Ako an man lugod kan kagurangnan ng atang sa imong makamot para sa ko mawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: Kagurangnan susog sa panuga kan sa imong aki ipahayag lugod sa mo kan Espiritu Santo ang kahulugan kan atang naini, asin itukdo mo ang gabos na katotohan na dapat niya mong tubudon, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo,
1: asin sa imong Espiritu,
0: itaas ang mga puso,
1: initaas minas sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin matanos na danay asin minsan sa in magpasalamat kami sa imo Ama, Diyos na makakaman asin na yung katapusan. Ngunyan, ipinadara mo ang banal na Espiritu sa mga inapod mo na maging sa imong mga aki. Ihineras mo sa indaan buhay kan sa imong aki asin tinapos mo ang misteryo Paskwal. Ngunyan, sa mong pinipintakasi ang dakulang kapinunan kan sa imong simbahan. Kanan sarong tunay na Diyos, ipinahayag kan banal na Espiritu sa gabos na mga banwaan, asin ang sarong tunay na pagtubod, irinukyaw, nin sarong tingog na hali sa manlain-lain na tataramon nin mga tao. Ang bilog na kinaban, binabago kan kaugmahan kan pagkabuhay luwat, mantang ang mga angeles sa kalangitan, daing ontok na minaawit sa saimong kamurawayan.

Kagurang nani kananggadan banal burabo nin gabos na kabanalan kaya ini mga atang namimibig kami pabanalakan ang bongan sa imong spirito tanganing para sumok maging hawak asin dugo kan sumong kagurang nana sa Jesu Kristo siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini asin itinao sa sayang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos asin magkakan kay ni tayo sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanya manin kali sa singeraray pagpasalamat sa imo itinao sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni tayo kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay na tipa na papabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan inipagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Pagrukiyaw niya to ang misteryo na sa tuyang tinutubod.

Kaya kami na nagrurumdungan sa iyang pagkagada na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kang tinapay nin buhay asin kalis nin galigtasan, nagpapasalamat papinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaabantanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, asin sa mong bispo si Joel, asin gangabos na mga padi, siring man. Girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaumgan pagkabuhay luwat, asin ang gabos na mga gadandangan. Ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibig kami tanganing kay bani Santa Maria Birhen na ina ni Diyos ni San Jose na sa iyang esposo kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kayto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na dahing kasagkoran mag-umaw, asin magpamuraway sa imo, siring manhuli sa aki mong Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos namang makakamhan. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin gamurawayan sa panahon na daing kasagkoran.

Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurang nanwarasan sa mga aldawon yaman, katuninungan tanganing kaming natabangan, gan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos, nakapurisawan, manda kami naghalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatungan sa mong paraligtas na sa Jesu Kristo.

0: Jesucristo ang gagurang nan ika na nagsabi sa sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinataw ko sa indo, harapagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod gan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya, mapatuninong asin wag kaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa panahon na daing kasagkoran.
1: Amen.
0: Ang katuninungan in kagurangnan mapasain do sagkod paman.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Magbati na roon kita kantanda nin katuninungan.

0: Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban paladan, ang mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero.
1: Kaguranan, bako kong maninigo, anay ka magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan.
0: Ang hawak ni Kristo.
1: Amen.

0: mga tugang nagkapirang riparo, maugmahon magparahiling na dakulon ang naglilinya pagkumunyon. Pero mapagirumdum giraray ako, tibaad so nagkukurumunyon, day nagkukurumpisal. Yan. Ta importante ang pagkumpisal, ang tugon kan simbahan. Saro kan limang tugon kan simbahan, 5 commandments of the church, magkumpisal saro lamang sa santaon. Tiba na ni Basaindo, ultimong pagkumpisal kan elementary, day na nasunod. Importante, pag nagkumunyon ka, na iguanin kasalan ang sa imong puso, ang sa imong kalag, dakulaon na paglapastangan iyan kan hawak ni Kristo. Ano na po kaya ang sakrilehyo. Pigaako mo ang hawak ni Kristo na dai maninigo ang sa imong kalag. Kaya, importante, pipagirumdum na ka mo, ang pagkumpisal. Kaya ngani, nagmukna si Kristo nin mga sakramento. Tangani na aprobit saranta. Tangani na kita mag-ako kan hawak ni Kristo kay puan siguraduhon ta na dai kita nin digta nin anuman na kasalan. Kaya ngani, magkumpisal ang tugon kan simbahan saro lamang sa santaon. So mga nagkikipaglubong, lalo na sa mga paryintis kang gadaan, kung minsan minakurumunyon, nakainom ki alak. Daing pagmangno na ang pigaako ninda hawak ni Kristo. Kaya nga ni igwa kita kang pag-apod na ayuno, Eucharistia. Ang gusto nyo sabihin, sarong oras antes magkumunyon, dapat day kita nagkakan nin anuman. Day ni nagkakan nin anuman. Kaya iyo iyan mga tugang ang reglamento niya to. Kaya pilingon nindo, makumunyon ako. Igwad, nakapagkumpisal daw ako sa laog din sarong taon lamang. Kaya, takunda mga tugang, nakulaon na paglapastangan iyan kan hawak ni Kristo. Ngunyan, Pentecostes, mga tugang, dapat kita buhay na buhay. Pag-abot sa pagsimbag sa misa, pag-abot sa karantahan, dapat buhay na buhay. Bakong barabluyon kita. Sabi ni Mahatma Gandhi, so leader kan independensya sa India. Sabi niya, I believe in Christ, but I do not believe in Christians. Believe ako kay Kristo, pero bako akong believe sa mga Kristiyano nata. Pirmi kitang mga murusdok, bako kitang maugmang mga Kristiyano. Nahiling iyan sa misa. Pag nagsabi si Padre, mapasayin doon kagurangnan. Ano ang simbang? Asin mapasayin man. Mababluyong kita. Kaya dahil tapig papahiling na Pentecostes inako taan banal na Espiritu. Nahiling nito mga tugang sa Afrika, nagkakaranta, nagsarayaw pa. Kung minsan sa mga babae, daing bado pang itaas, nagtarawal-tawal sa kunya. Pero mga waugmahon sinda. Nata mga tugang, iyo iyan ang Espiritu ni Kristo. Iyan ang Espiritu ni sarong Kristiyano. Dapat maugma kita. Kaya kung masimba kita na mamiron man sa garo kita miron, pag nagtaram sa padi, mapasayin ang Espiritu sa dae ka mo nagsirimbag, miron. Kumbaga sa program, miron sa kita. Dae, bawal ang miron. Kaya puan, aktibong partisipasyon. Tindog tabi mga tugang. Mamibi kita. O Diyos, mga balaog na langit nun, itinao mo sa imong simbahan at tamana ang grasya na sa imong itinao. Lugod, ang balaog ni Espiritu Santo, magdanay as inining kakanon sa kalag na samong inako, mapakinabangan niya mo para sa samong kaligtasan, huli ki Kristo na samong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapasaindo.
1: Asin sa imong Espiritu.
0: Bendisyonan ka mo ni Diyos na makakamhan, Ama asin aki, patin ka na Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos na ang misa, magdanay kita sa pagkamot kay Kristo. Aleluya, aleluya.
1: Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
2: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
6: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maluto. Masiram kaya manok ni Osang nyaw nyaw nyaw.
7: Utam! Utam! Nakaubos na naman ako, manok ni Osang, kami ni ate.
8: Ako si Pete. Kasi paborito ko ang manok ni Osa. Masiram talaga ang manok ni Osa. Yum, yum, yum!
2: Thank you mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
9: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
11: At sinong kalabot?
12: Pes, hindi ako.
11: Makidistro.
12: Ferong walat.
11: At parang batang-bata
12: dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
14: Ako si Salvador. Sa gabi ay
15: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
16: Ballroom on 1.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
6: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
8: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
9: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
1: Ballroom on one.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang

0: masarap.
1: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos po kudakulo na maloto. Masarap mo kaya manok ni Osong Nyaw Nyaw Nyaw.